0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eke pe amoe kakai whanua koe polokana ma PMN Tongai. Io ko ho kapani on air as well as online. Tari tari fia fia gmotol koe toi kuatai ni ki he whae fiafi here in Tāmaki Makaurau a Aotearoa. But right now we take you back to the Friendly Isles, to the Kingdom of Tonga. Fia fia pito kuhenia e ongo a tangata koe ni mna iloa i he mala e oe ati. O ku fia fia pito polokana ma ke tau toi feiloa fia fia te mo Tevita Latu pe pefo ki a Taniela Petelo me he Seleka. O tangata maa loe tau maa oe fia fini.
3: Malo pita sen, malo maa tau maa atan.
2: Fia fia pito he toe maa oe ki whainga maa rea koe ni ke tau toe a tala noa fia fia koe uhi pe koe ngahi ngaue a moe ngahi lava me a ki moa a i he mala e oe aati. A ka taki pe e te vita na e iai ho mou ki i exhibition ki whaari aari heni a iau kua iloa koe a hilinga mea a o te maramataka. E sai pe moa ke ki i whama ala ala mai whakau aki pe moe ki ngaue koe a te Fresh Gallery.
3: Ia koe, koe ngau kena hi e i watala he fresh koe, koe olai e mau ki whengau e aki pa mu atata si ki motu kun ko atata ne me tuk tuku mai ki tonga tapu he hiri koe nei peau kura.
2: Oh ia.
3: Mau la wata mai tokoni e me siti o galani o wau me ki klasi tawa ni wali me ki tong tupu e koro e. Ia koe olai koe miai koe kai ngai ngau e ne tuki mu atata ne fili fili mai re vai o kau e tia pa atata me mau ngai mau tolu koni lala hi mise ka. Iono wariari kena i hotala, eh? Ta koe whatau mua ki, koe ai wariari kena i hotala, koe ki e mea pe kona hoko, ke nunua kona hoko, ke ki motu. O mau tokitai pe, mau ngahi ngā ue, ko no whamatala i, ai ngai mea na mau ausi ai aho koe ia. Pa pe peko ke mau sio kona koe ki anga e nofu kona ata ata si i etai nini. Mono, eh?
2: Uia.
3: Na hiki me koko na uita kua mako.
2: Kuia, o ku taha fokia, a koe taha fokia ngahi mea whaka historia ko hoko i o tau whanua pe keke ngālo ia. E, Taniela, e saipe mō ke ki whamala ala mai ki he ngahi ngāwe koe na na e kau i he exhibition ko ia, because I understand it's a group exhibition, eh? Na e kau ki ai i he exhibition ko pe koe whaari ari koe ni, eh?
3: Ia, sai, mālo a pita mawhanga maari, eh? Koe, angoe lawa te witane nei nei e, fui ngā au e wanoa tuki mua taha e kaurekana e whiri mai o whakari ari he show. Pia nei e ngā au e a te witai, ka te hega Yasmin, pia Moao, pia mo Katie Perez, pia me Aotearoa pe, ka te hega a Ershan Cairns, pia mo e tahine e taha ko Ayla Thomas. Aina ne whawe ni ki māo, whikawaki pia mo mea pe koe nei hoko. Nei kaupe mo ki māo koe ia he whakari ari koe ia i he Fresh Gallery opening ya. Ana fatata ko tobe maunga we o fopitiki ka tobe ye ke display fatata habe be maunga we fanao. Oye be ma.
2: Fa fo fa pito ete vita ko ke ngawe foki he malai ko ni i he taulahi ka tak pe mo ki fatala no mai e mahu inga oi ati pe ko e ngahi ta fatata ta pe mo ngahi me ani ki he tala ho tau historia. How important is this for covering some of the big events that have happened in Tonga? Katak pe te vita ku ngongo atu pe ki whaho haa.
3: Mala e tawa ke taha pe ati ko pe unga ke historia ko ke nau.
2: Uia, katak pe a hoko atu pe katak.
3: Ua ngeha no kukai ai e taha ko tobe ke na hoko ko puna ke na honga pe upai ko matala e nau. E nau sio ki ha mea mea me turi ke unavi ai tonu. Ea, maro pa wange peko musika hano teke mono vikia, pepe peko metawa li bariga. Wange hano le koti o hamea ke tuku ei tuloa, eh? Ea, upa whakanonga whakatamai ke tohoni ihi ke nohanga o mai ai nau nau hono whakaukau ki tua, ke haa mai ke maamani. Ea, hoko hamea ke ako mea haa te pahinga, eh? Ea.
2: Oh
3: ya. Okay, yo mala tuya que pega maka takoi fariali kun kun na fa hoko. Un toki alwi foi me horisi a ta hiwa mai na ni, eh? Okay. Na talbi mo no hu fi kun mai na kosi, pero ki ulele
0: ya ta pe ga pe ta pe kaina ta ha pe o kala ni bo fe to ge ke e wa to ahia ma ma ta to noe mo kwa na pa ina
2: o ne opito o ku a fa fe fe mo ni he ku na u ma u a ni he ko ni na na ka wa tu i he polo kala ma ko ni a gi mo wa a pe pe fo ke Yasmin aho i ho mo i lo ko ni he mala e o e a ti ke lava o fari ari mo lava i o tala e ngahi me ani what was it like to pick na toko wataha nai Daniela agna tolu ko ni na fili it must have been a tricky one to go through the list of the work and the amount of work that you had.
3: Ago ta ta albo fili na na ke ilo ilo ngai po nga we a hai re ka ko nga we a hai fa ya ki pe ma u sio ki e ola ko ma workshop na fa i no ako i na to ta va ri va ri pe ko hai ki ta la no na fa i pe ko ke fu ma u nga to ha ne ki me na ai ka ko ha mata mai ko vi sio ko nga we ko na ma u fa ko no fili fo ma u ka pe pe ko ye na e fo fo la u to ko ye ki a te ro
2: Fafetai pia mālo mua isi I ngā welahi, pia ku kei atāpe foki hou eiki pia mua kakai whanua I he whangamāre koenia mautolu I he whanuani I taute fito ki Aukalani pia ko tāma ki Makaurau ke mua ahia ai Fresh Gallery o Otala o ku whakari ari atuai ai ngā we koeni. Te vita koe hā nai ai hangatu ki he kaha wawe mai, what else have you got coming up for the Seleka now that you guys are back home in the kingdom?
0: Poi bem o que sanga sanga mal be que não vem mais tauni é mau amana que mau foi algo aqui foi ali toca tapun mas tá aí na toca ele toca toca algo que lá lá é de mau era o a patonia do tiburi aí porque tô fui a ver mais aí na hen é mal que foi com a pé mau hanga o fim aqui que te mala ni mala muy ahí ni para no pagino y mono to matan y taña ya pues porque tuve que estar un malo que o con el tema a Eduardo como formano o fajo que tenga y nada bueno ahí tanta gente
2: perfecta. Daniela Fefe nai ho wakai koe ni ki he ngawe koe ni o engahi ahoni o kua lelelele I pe ae society, ae Seleka International Art Society, pe amu ngawe mo whakahoko I hono a omi ae kaenga ke na wahe vahe na ngahi tare ni ti I he mala e koe ni?
3: Iyo, mola lerei pe he taimini I he mau I okalani, ahoko na whae o whakaawa koe ma whakari ari, na I ai a teak ma daiki ai. O whae e mau ki wahe wahe, whaka individual ki he, koe hae mea o te mahi noi, koe hae ongo ki he ngai tau mua, mau ngā ue o ku whae. Pau kau e ngai mea o ne whaka aki ai, tau te fito ki au mea mo ku mao. Ke te lahi ane toka ngane ki he taumua pe taumua ngā ue koe o whakahaoko. I he whaunga koe no whai mo e ngahi mea ki he kaha o. Iyo.
2: Whawhawhau pito pia ku o atuai e ofa muitala munu atu ki he ngahi ngawe ka hoko mai pia ku whawhiawhia mōni e mai whainga maari e ki tuku atuai he ngalu ea pia mui ngalu ope ki mai hou e ki pia lau ilo ke ka kai whanau whakau aki pia mui ngahi ngawe kōlava pia mui teu teu e pe ki he kaha wawe mai pia o te mofiu he toutou a wholau mai he mauwhiawhia pito ho mō ki I ahia ho tau whanua au te aroa ofa ngi pe e toi ha whainga maari e ki tautou e whewhiawhia I he kaha wawe mai. Malo a pito, nai toi ha mea mwhi mao ke tuku mai ke whamaa pōpak pē tau ki I Polo Kalama?
0: Ia, ki I whamaro po ase pē ke kainga kotoa pēhe nau pōpou mai, toko ni mai ka ki mautolo e mau whaahi atu. Nau oange o lawa wango sianga ki mautolo, koe tōtone ki whamaa malo, me angu me kāwa mau palo e pōkotoa koe tēnga pēke maulata. Mau ngai a pito e o fina ke mau tolu mihina, ba patau nge peke, katak peke lahi ke mau te asia tunga.
2: Toat, toat, kuia.
3: Kata ke hua te pebo ki whakamalo ataha ke a, ki a vea ma fire upea moe taro pets, hono tauhi mau tolu talu me mau iei he, au tuku tātu, whakamalo atu ka, kia vea pia kā toki ne kulu pū he nau ofa koe tauki nei whaima ki nau tauro. Oia, oia, pe mālo.
0: Mālo abiti.
2: Whamālo lahi atu kia te moua hono a kotoa, pia mālo atu mua ki i he toi ngai timi, i he ngahi ngau e kō lava, a pe kua whiwhi e tau toi whei loaki i he houani. Tala monu atu pia mui lotu, ma uha wike lerei, mālo au pito e toko ni mai ki tau ngau e. Ofa atu.
0: Mālo abiti siani, apurai atu.
2: O whalahi atu. Mālo au pito. Hau eki pia moe e kakai whanua, ko e tau ki polo kalamaia i he Hawani, a i huna fwa ilonga ai ngawe kōlava, mi he a kaua iloa i he mala e oe ati, te vita lātuhu, pia mo Taniela Petelo. Hau eki pia moe e kakai whanua, tuku moa ke tau ki wakai ki he fue kafa, pia moe laka laka o Shen Tuli o Tupou Uruaki, a ko e kaupen he fwa ilonga ai whare o Tupou mo hau eki, a ka i he taimta tau fwa ilonga mai i he Hawani, ai whengau e aki pia moe whare koni o e tui mau. Because this week we also celebrate the koronehana, or the coronation of Queen Ngāwai Honoi Te Pō. Ka tau whanongo hene ki fuikawha.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te tawhi tu mehe o no, tau wakai he ki Australia, ki he e tau ngahi o ngō ngō pia mō wani wahawea. Wani, malo e tau ma e fiafini.
2: Malo e tau toi lava ki e fiafini linta, pia malo mua lau Maria ho e ki pia mo ilele e tonga kotoa i Aotearoana. Kau maa ki mō tolo kwea mai ngā luope, me feitu ke heke he o kolope. Kokore ke hufanga e penga whatapu ko osono hawhaki, kata mo oku ke ufahoka te ngahi o ngongo kwa la mawat me Australia i he fiafini. Oku tau whawhita ki he langi e tau ausia a mahina fo oko e niko septema. Ne koloa ia kau taha lead a ia au takia i Amelika Morgan o Fasmo Eafi fo laha mo vātu u i he mea tonu a tahine ko Princess Latu fuipe ka lai valmata aho kene hi foa ki whaka ofisiare kau tahani. Ia ilo whaka ei eiki ne whaka hoko a ia koe kau tahan ke toko ni i mo poupou e kainga tonga mo e kainga me pasuiki o nau mo ua i au hi ai manatu pe koe dementia. Ne whaka hoko e toke ta au fo niu me tolu are a Marie ke tu kunga o maha kini o no ma u moi hoko atu ki he tukon whakatoke ta whamatao tau foki. Ko e maha ki ko au hia e mana atu ki he tuunga ko inge SEC no pe oktoe. Pea pehe foki ki halea Marie ne whakahoko e lei Montana Luani aia ne whakaiki iki mai ke mahino e maha ko e ni ko e maha ki o e atamai. Ne na whakatou whakamamafai neongo e au hia e mana atu ka upwhi mao ke mahino mau mahu inga kia te tautolu o ku ikai ke tū kuai hono tauhi toka ngā ile lei mo hono kei whakaapapa e ki nautolu. E toi Marie Foki mo e lea koe a Amerika aia ne kamata e kautahani ko tū unga ihe whi mao ki ene tangata eiki Viriam Tariae mo ne wakai ke ngāwe lahi ene fine eiki Ameria ki hono tauhi te mo e visone ke hoko koha maunga tokoni mo whamatala ke ilo lahi hia e he kakai tonga mo e kakai pasuiki o ikai ngata pei Asteleriani ka ki maman lahi foki. Ne i he katoa ngan foki e talfe kau lahi a tonga ki Asteleria ke tisilea na tuhiangi pe foki ki he whafufonga falea rea ki he pureanga whakafonua e vahenga Barton, Ash Mbuhai Paha, aia koia ne whakahoko e feitu koe ni e katoa ngani i he kolomatatahe i loa koia ko Brighton Lisens i he whakatonga o sene e. Ne popo wa pito he kainga tonga ka mata aki halotu e naresoni tu itavake whakahoko e whakamalo e whaife kautonga remoto pia ne hiva i foki a ana fifita o tai pia whakahoko mwe ngahe tau o lunga. E Josephine Morgan vi ka feinga mwe ni i kehe ko e katoa nga fie fia mo whakaholo mamata. Halolo tonga koe e se ne lahi a tahine princesi, ne lava foke ne femea ake, mo ene ma i moa, mo e kauwhawhine kulupu hepsipa, aia o pataloni ai. Koe kulupu koe ni foke, o nau ngāu e whakawhai to'o, mo whakawhare mahaki, e ngahi vaa kehe kehe, ko nau tau kei, mo matau tau ai, hange koe toke tā mata koe ia, ko se indo klupe defni tau alupe tai. Ne nau lava ki tonga, o whakahoko e nau polokalama ngāu e ke tokoni ki he kakai, i he tafa ake kehe oi mo uilelei, pia ni whakahoko foki mo ripoti, oi ngahe ngā ue kue lava ki he tahine pirinsesi. I kai ngā taine, lava foki mo ene whemea aki mo e ki komiti i sene, ke popo ki ene mai mo ako felotei, aia e whakahoko ngahe whakataha i septemani, o kau mai kia foki mo e komiti a Meripoane, pehe foki ki he komiti i Brisbane. Ne lava atu e tangata eiktala whekau lahe a tonga ki Australia ke tisu i halangingie ki he ofisi Ampastoa Noa Ue i he kolomu a Kentela o whakaa ue popo aki ofa mo e kaua mamahi a pureanga o ene afio pe a motonga ki he pureanga whakatui o Noa Ue i he tō e la a o e fonua ki ngi haloti nima i a whalaite kua osi wo valu o au kosi. Ko ene halaini i hono ta u valmo ful mahiwa pe a Mari e pefo ki he ku ai feo hi wa ofi ai o ngofonua a noa ue pe a motonga tata te fito eni ki he tokanga e kina a takai mo feriti waki o ea pe akumanatu e tokolahi e mea ahi atu pi niskalao ni halakoni ai ni koe ni ko hoko koe tu ufo ou koe a noa ue whanofo ia ko kingi haa koni hono valu ki tonga i epireri hono wafe mā tāhiwa o kau he ne polokalama ahi hono whakaola ulu tongo i he matāwhanga ko ia o āhau. Ko hoko e whau mo e whau. Ne kamata foki a ngawe a Grace Faitu Malo muto apuaka i hono lakanga ko e sekretari uruaki mo e tokoni ke tala whikaulahi atonga ki Australia e kentela e aha monite o wikeni tol taha o akosi. Ko ne hoko mai fokien hiria e ne whaifatongia e pot ngawe diplomati ki aene a fio i tonga i hono lakanga ko e tokoni sekretari lahi. Ko e loe a foki ai ane ma uhono mata i tohi e lao LLD me he universito kalani mata i tohi tipilo diploma fra professionale e ngawe fra lao mo diploma fa lao de he universite o Pacific Saute e fisi tene to ngai ngai ngawe fra diplomatica ngai ngawe fra politicare se fra tau aki pe mo to kon fo ke tala fe ka lao to ngati Australia de tal data ne tal tal lelia e office tala fe ka lao hi ken pela pe mo kaka e to kala hi kon au tala monu atu ke pesto i ata e office tala fe ka lao ko grace ko ofe fi ne ia so kai mo asopesio mo tu apuaka o te ekiu mo maafanga. O tal monu atfo ki ke sekretari walaki be mo tokon ke kafe kaulahi i ngahi fatongia mau inga kuo uia ki ai. Kuo tutu uni e minister ki muri mo whakafitau aki o e fonuani Penny Wong ma ae pule anga Australia. Ke whakangata ngā ue whakataha ai unwesiti whakafonua o Australia, Australian National University, ni Kinpela, pea moe Shandong University, University Shandong i hau i si aina, koe uhi koe ngahi hohaa ki he uesia o e nofo malu ai fonuani. Na kamata polkalama koe ni e waf mataha hiva, pea koe hono te fito i taumu a koe ako whakasaya nisi. Koe polkalama a koni koe ihene ai haka wako me he University Shandong, pea okte ek whakapapau i e tō ukoia ki he kahau, ka e kamata rewa hono whakahoko e lao koe ni me he āta walu o sanuari wafe maa wafitu. O maho inga ke whakatoka ngai na e kai koha polo kalama whakatotolo whakakautau eni. Kuo whakanga e lahi ai e pule lahi maa lolo o University whakafonua palo Professor Brian Schmidt. Tea koe lo maire fokia i e pare no pere i loa whamaa man lahi he ako Nobel Prize Laureate. O ne pehe, koe polkalama koe ni na ikai hafakatu utamake, pea ikai ke iai hafakatotolo ke uesia e malu ai fonua. Ka kukawa tfoki pea moe University o Queenslandi, ihono toe ta ofi ene polkalama ako koia moe apiako e ngahi sayanisi o siaina, Chinese Academy of Sciences, ihe uhinga tatau koe hohaa ihe malu fakafonua. Mei he sipoti, kua tuk mai fo kia whakaha, mei he taha kau tangata, mei he mlai a ka pulu e fonuani, sa te ki tui pulotu, o kamata, e kamata hono sivi e ngahi tare e niti, ke nao whakafufonga a tonga, i he tim whakafonua a ka pulu ko ia, a ka kai fefine, o ku iloa ko e lofa, i he mahina ka hau. Aia e kamata e nuk alofa, he tona tahaua ko ia septema, pea e hokat leva ki he, tona ki aho ke he pule lulu tahano o septemai o kalanina pea tona ki tahiva i New South Wales ni koia o fie mau ke kau mai ki whakafono hafuomu kata ki o hu ki he tohi pese ata koia ai New South Wales Tonga Sports Association NSW Tonga Sports Association o mau atu e fomu kukolo ke whakafono pea e ngata whainga marie koe ni i aho ni makoia o septema ai o kuwale petai ni. Ko e tua e a aho whaka ofo ofai ni sene lahi kamata ke hau e maafana taftonga langi i te kirifua maafana selosia se taha fitu aloha ke aiki he ua fitu. O moko taha kolomu a ken pela i te kri e valu aloha ke aiki he ua taha pea uha tōtō holo. Maafana taha a tāwini kolomu a koe vai fonua toke lau i te kri e ua taha aloha ke aiki he tolu tolu mola a lelei. Koe mahu inga koe o e paanga Australia kia te kimotolo o fimea aki, feunga mo e paanga taha se ni te ua taha nuusila, se ni te fitua Amerika, mo e paanga taha se ni te onohiva tonga. Koe ngahi ngongo pia kwa lama wat me Australia he fiafini, kaki mua pia utatawa tu, koe sapate tamai foki i he sapate koe wikeni i Nusilana, Australiani, Fisi, pia mu Papua New Guinea, pia koe ia oato e popo ak tala monu ki he ngahi tamai kotoa. Ofa ki mo mau ha sapate tamai fie fia mo fonu tapu e kina. Kwa wanwahavea, maloho mo mea mai ka mo mea a.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e waniwa, hono o mai e tau ngā hiongongo, pia iai pepea mo e popoa ki talamono atu, o e sāpate tamai ki e ngā hifofonga i tamai kotoa pe i he kontineniti, whātawangi ki nā uma o ha sāpate tamai fie fia mo fonu kelesi ia. Malo apito wani, tautok whelongoa ki e wike kaha o.
2: Malo.

0: Tā ina ki ta Eva ia pō mahina, ai se a manumu ai a pe a moe kautangata ko ia me he wahai hahake, pe a moe hima maari e ko ia ni mūtoki me amai me ai. O se minite nima me fitu, ta hoko pe ke tau polokalama ko ia oku hoko, ko e polokalama tau luaen, ko o si fat foke ngā he wike a e whakahauka polokalamani, i he whengawe aki a e siaola pe a moe a tā, ka taha ko ia e kau whai ako tonga i o kalanini. E whewhine ko whiwhia ke utata lele iai a Alisi Tatafu, ke whakahauka polokalama, Alisi maloita mao e whewhine, o tikei ke asi mai hoa ngā aue ki he whewhine, o sai asi kupu, ka te ufoke atu ki a te koe ke kamata mai polokalama.
1: Malo apito linda pa ko kore pe ke fa marmara te ngai fa tapu o si fa hoko mai he programa PM in he fia fini kore pe ke hu fanga he lotu pe a ko kore fa mole mole ka pa o ku hange ku ngari fa po po ori pe hange o ku ko elinta ko no mo oni o te ke ke wa ki api na ulere mai mo ki debating team ai a pia ko Mangere College ko uhinga ia o ko lo to ga zoom atu i he mau veni ko hu te ke ke fa osi ka ko fie fie pe ke update atu pe e ma porkalama ta lua se ka aki mo e fenga pe ke ke faka ke ake pe faka loto lahi ai lea faka tonga tau te fito ki he tau fa nau i he year 7 and 8 mo year 9 and 10 pa pe fo ki he hiva ta ko wai fie fie lahi ko uhi ko e ko faka amu ta ko tui pe e fainga maarie ko uhi ko e pou pou mai ai api ako ko eni au te kei ke like oku mahu inga foki e linta pa pehe foki ki he kau whanongo. Ai taimi koe o tau ngā ua e mwe whanau oku si ihi foe taha ono. Ai mahu inga koe consent. Pa koe uhinga ia mahalo oku ki i extend nai e mau wike rea whakatoka mwe ngahi polokalama. Koe fie mau foki ai consent, ai api ako consent, ai whanau mehe nau ngahi mātu a. Koe uhi pe koe ngau e aki ai ngahi ata e nau whanau. Koe uhi pe koe si ihi foe taha ono. And ko hono mo oni, ko hono o fie mauia ke io mai ngahi whamiri. Pea toki whai ai ngā oe mu e tau whanau. Sai pe tamai klalahi, ai ia ai kulupu hiva, ko uhi o ku nau ki lahi agere nau tolu i he tau taha ono, and also o ku mahu inga au pitope e tau ngā oe mu e tau whanau o kai ke ke mahino pe oku e alu e nau ngahi EMC i he ope. Ko hi, ko lawe i pe, ko e ngahi whanau, toko lahi, mino oku mā, and e linta, ai whaka am koe ke to e comments, he taimi koe ku aruhake ai, ai ngahi EMC ko e ni, mwenau whanga ki polokalama ke owa te nau si i lau, he. So oku lahi ngahi mea pui pui tua, before ai tau pehepe ke upload e nau ngahi EMC. Ko e ai oku ki i extend ai, pako ma fa malo lahen ki he potngawe Ministry of Pacific People i he nau mahi noi e tau ngawe mu e tau whanau ko uhi ko e whaka ma mawha ko eni e tau lea whakatonga ki he tau whanau tau noa ki he tahanima. And so I fear mau ke pere pere ngesi e tau ngawe mu e tau whanau and just be understanding ko e osene fuwike rea whakatonga pe ko eni iyo. Ka ko hono whakatoa ko fa malo lahi ni ko hina e fai pefe tūtaki pe amo laluen fua poe waha ka koulavei pe amo whaka apa pālahi atu ki he api ako Sutton Park pe amo lineni paea ko hi koe pehe e ai fai ngā maari ke maunga ime nao whanau year 7 and 8 e linda taulave i pe koe api ako ko eni ok makehe ange ia i henga he api ako inu silani e nao bilingual unit pe amo e mau ko hui koe pōpou e nao pule ako pe ako fe mau pe hange koe lau ke fau i he faunga ko i ai mahu inga hange pe koe tau ungahi fe ahui lea ke tohi mai mo sign ai consent form pa toki ata e nao ngahi ki i EMC mo e nao whanga ki lea ke upload ka koutui pe e hou eik me ka inga koutui koe ungahi mea koe ni e ase atui he weekend pe koe whaka amu ke ki tō e comments koe fie mau ke mō like mai pe give heart you know i he ngahi comment koe ia pe kulahi taha koe ia e mau pare pa koe whaka amu e linta ke whakahoko ate i kuna tau te fito ki he spelling bee, tau lua spelling bee i he wawe taha kau ko tuipe ko hipe ke tau ngā ue mwengahi api ako, mwengahi whanau. te ihi fo he tahano. Kaku, wai e fie fie ko e uhipe, ko e fonga, you know, this is a different kind of program. Ki he e tau whanau, mo e tau ngahi whamiri, ai mahu inga pe, ke tau fo i he fonga. Kako, hono whakakatoa, ko e he fia fini, ko fie fia he lele mai, o sio he tau whanau, ko eni whanau tonga ka watu ki he debating, I he is South Auckland debating, ba ko whelua keni mo ki tamai o e ki ko o kusi, katoa, a ia ko lavei, vahe vahe mai nei alwe nau api a ko di la sal ki New York koe kau I hengahi debating polo kalama pe ai South Auckland paha whewhe ke silke he tau whanau tonga o kui kai ngata pe I he nau lea whakatonga ka oku nau toi kawat ke ngahi polo kalama o kwhaiai ai ngahi lea mui ngahi kaveinga oku whamawhana au pito. Ko I ai, o koe ke ngata pe I he tau lea whatonga, ka mahino mai, oku lelei mahalo e nau lau ko ngā e rinta, ko uhi ko e nau lava o lea whafokwha, pia mo I ngahi ka veinga oku te, yeah, so this evening, ko uhi ngā te ki, hangeu ki whapopo uri ai porokalama, he ahoni ko uhi, ko I ngahi porokalama lelei ko e ni, ko e tau I loi ai lelei, ai lea whatonga I api, mwe ngahi porokalama, he ngahi siastonga, oku tau sio ki he ikuna ko ia, ai lelei, ai ako e tau whanau, he ngahi porokalama lea ko eni, ko e South Auckland debating, ko eni I he lolotonga iwi, ke kako, ko hono whakakatoa, ko whakamalo lahi a tau ia ki he kurupu kautaha ko eni siaola, whamalo lahi ka Osaya skupu, pea pehefo ki ka Christian, pea mo manavahe I he pou mai, pea pehefo ka sesman, Gohi, koe ngawe ake nao Zoom, we record, gohi, ke whai mo upload hake he PMN, ke mo mamata mai ki he tau whanau I he spelling bee, whi auhi lea, pia mo ngahi hiva koe ni nga tau sio katoa I he ngahi I he ope, he lorotonga I wike rea whatonga. Ka kohono whakakatoa, ko whakamalo lahi atu PMN tonga linta I he whainga maarie, ke tau vahe vahe atu pe ngahi koloa, ai whanau mwe to otupu I Nusilani. Ko ia pe malo e linta, whakamalo lahi atu ki he whainga maarie o mai, ka koutui pe, na ki isio hangena mpehe o kuhena o sai, I he polokalama, ke oanha whainga maarie, ke ki vahe vahe pe, mwe ha e nao wausia e nao wikerea whakatonga I he tauni. Malo au pito.
2: Io, malo au pito Arisi. Ko e wike lea whakatonga e apko siaola na mau ki whakaloto whare I ope o siope ki ngahi whae kawe I koula na pefo ki ono mahu inga ai kawe inga ki he ke mau ngāwe pia I ono tokoni ai tau tupu ki he ngai tawhaki ki ke he pi o e society koni. Kau e mea whawhiawhia I e mau whainga maarie I tau kaunga kau whakata kau whafonga tu e CEO Kathleen Taufo'o e fō ke tare ki tā ka sesmani kawea pia moe kaunga aue e mau whainga maarie ke mau ngawe whakataha pia moe ATTA Aotearoa Tongan Teachers Association I e mau whainga maarie wani ke eu mo tau si lo pe lisi na lahi na I polo kalama I Tongan Language Week pe ko ki fokau kau pe ke ki ngau ya ki ngau pe ngau to lahi na hi na I polo kalama lahi I ngau pe I fai na fonga ko ni pe ko ki ko ta ha pe ame ko la si ko ko lo pe ke malo e tau ngau koe ngai ata koe e whaka hamae he ngarope ke safe be kiwi longa e whanau te nau kaumai ki he spelling bee pe a ki maru I pe e nau mo protect ki nau tol I e nau kaumai ki tau polo karama kauku mau fia fia pe ke kau whakataha pe a moe ATTA ko hi koe Tongan Language Week o e tauni. Pia neo ko pe o ku ki ose Tongan Language Week. Kau tāngi ke maukau ngāo ke ke kau ngāo ko ni a mautolo si aula. Koe tau Tongan Language Week o Tongan Language Day i a ahu ko tōpe. Ai koe anga e tau tau i e tau tonga ko e tau whakakau i e tau ngai teunga mo e tau ngai lea te tau whakahoko i e lea whakatonga o whio aki pē lea whakapārangi. Oia mau fie fie pē ke kau i e whangamari o mau mau. Pea ko tui pē ke hua pē ki ki mau ki ngāwe o whai he si aola a gata ki alisi mō linta. Pea ko e te wai pē ia e ku ako e ku lea whakatonga. Ka wai pē ki mau ki programa he apiko si aola o ku ue ko e employment service a kaha ulele. E ko e ngāwe service ki e kumi ngāwe. Pea mō tokoni pea mō e teo teo e CV, pea teo teo e tautupu mō e mātua lalahi ke kumhanau ngāwa pe ye taimi tatau teo teo ki nau tolu ke taimi interview pe I he papau nau fie mau laiseni o ku whafou wai pe ki nau tolu ke nau whenga ke mau e nau laiseni pe behe fo ki pe ngai hanau ngai hu IT mau inga ke mau katoa ngai mea ko ia ke teo ke hu ke ngāwe pe koe mau programma oku whalea ki he tautupu, tau tahanima ki he uafa, pe wai lewa fu programa e ngale taha ki he tau uanima o whai ki o runga. Oku pau kwhi mao ha ki mou kaumai ki programa kwa ni, ku mau timi, poto katoa le pehe lea whakatonga, pe wai whanau tonga tupua ke peheni, pe unau tau kei e nau ngā ue, pe unau loto lelei ki toko ni, e tau tautupu tonga, o e tau kainga tonga, e taim te tau pe ae otu pasiki. O e koe, komalo e mao whenga mari, ki tuko ia te mau ki komatala koe ni. I e lea paka tonga, pe koe whenga mari e peo mau mau, o ku tuko atu pea ngai tokoni, ki tau community i Okalani. Pe o ku lere ai pēmpea mō I pōkama tatau pē I Okalani, pēmpea mō I mau office I Kisponi, I ai au tatakia e Cindy Makafifita, pēmpea mō I ngāwe tatau pēu whakahoka I Okalani, pēmpea mō Kisponi. Ka kono whakatoa, mau fie fie, pēmpea mau paspasi ane nai, mau whakaamu ke whai mua o mai ngahi u ahu e te mausio ai he spelling pi, pia pefo ki ke ngai hiwa, pia koe mea mau inga pe ke mau pe ngai tapaki koe ke malu I e tau whanau, pia tamata lewa I tau programa, pia koutui koe raki programa eni ko whafofua whakahoko I ngaru ea, koe most views pe koe most likes, pia koutui e toi maari e ange ea hono tuku atu he ngalvo pe yo foi mo tawa o ke aho lahi tu foi ngai upare ke kautama ngā uele dei formalo ki Southern Park laluene e nodem teu teu maa mo whanau toki mago toki wakai e ni ko e apiako lele I taha ni I Okalani ku tataki mai laluene kago hono whakatoa maroa pito I mau whenga maari e nā mau pōpō kakato ki ngai whatongia o pua he tau community tonga pia pēwho ki PMN tonga nintā pia mō e kaunga aue e mau whenga maari koutui mau koi a pē Alisi ka whao maroa te pōpō mai ki ngāwe e tau look forward I pē ki he aue te tau siu ai ki ngahi loncha e ngahi spelling fee pia mō e ngai uhi wā mo e leo. Maro?
0: Maro, osi. Ka pehe pe linta mo o sayasi, koe koe ke te wike lea whakatonga ai porokarama koe ni, koe lea whakatonga he aho kotoa pe, aho e tolunga au ono nima. Ko hi, e hoko atu pe e tau porokarama mo e whakamamaka, pa tau pehe pe, koe ospe ni, koe tau hulu I e tau whanau koe ni kaureka,
1: ka kwe mape ke huru I bai me tau to'o tupu. Ai ngahi to'o tupu, oku nau tataki I he ngahi pokalama whakatonga. Pea kwe mape ke huru e mamaya nau to'o, and just, you know, shine the light on them. O hui o wai e tau to'o tupu, oku nau whae ngahi pokalama le lei au pito. So, watch the space he linta, ko hui ke nau huu mai whanau, tau whanongo ke nau le o, tau sio ke nau ngahi imisi, pa nau vahe vahe mai, pa koe whaka amufo ko e hiripe ai prokalama ko eni ai taulua spelling bee mo e ahi lea te tau whanau ke ngahi taki ai to o tupu mei wai yuku to tupu mei manu leua, to tupu mei Flatbush, to tupu mei papa toe toe, mei Ellis Lee, Glen Inesi, Bear Mua, Henderson, North Coast, ko hi ko e taimi lahi, tau whanau pe ke ni I, ka whi mau ke tau whanau, mehe ngahi whetu ke ke, mui ngahi whanau tonga, ok nau taki re rei, a ngahi pokalama whanatonga. Ko ia pe malo, au pito e rin tae mau whangamarie, tu a o whanau.
0: Whamalo lahi atke te koe e arisi ka mafoka o sayasi kupu pea oku. Whakamafana e fuatutu arisi pea moni au pito o lawe. Meimei whamau pe o sayasi a moe mupule la a ai whangamari e koe me tau tupu ko hui foko nau whai whekau. O nofo pe ai leo ia whaka ma leo tau tupu I o galanini. Ka oku tau whakaampe ke tau whanongo atu ki he ngahi tau tupu. Tonga I tua o kalani. Pea moe ngahi feitu u kehekehe. Ka wha malo lahat ke te moa, ka tau tok foki mai pea moe polo kalama I he wike ka hao. Malo.
1: Malo.
2: Malo.
0: Mōtok mea mai ake polo kalama ko ia tau lua, tau wagai he ki ngai tua ki koe ni, pea moa tau ki foi fasi, pea tau tok foki mai.
3: Ko waa tari a uli, ne kautaha e pleni kas, me nau whanongononga mo tua ki ke wike ni malo waa.
4: Malo a wite tau te mao e hivasi pa kolohon, mao mpunga maari, e lau o ate tau ngai u tuaki ka maa, ngai o ngon leiko, pika kumwe tau kotaha koni koe, Planet Cars. E ki mua a e o ate tau ngai u tuaki, kolo te kata ngai a e popuaki, a e whamalo loto honga koni koe tau kwainga tonga, wike tolu koni o sinila, la vai o ate ngai u mea ere koni me tau, tau taha iloa koni ke Planet Cars, koe kua ta whamalo loto honga mea ki mao tolu. Koe Planet Cars, koe kautaha ia e ai tonga. Tau taha tonga, pau kei mo no pare ensinia. Tonga ni pau kei ke mato e tūloto matoro ke hoko ka mito mene ato e painga kautaha. Hau katon me ngai umere o ati me ngai mato. Ngai umere u lahi au pito. Tau ke pito ni ke ngai u iut, toko ngai u tapolket. E ku manakoa, kei manakoa au pito pereha e Ford Ranger. Ka umapo ki ia ikme tue ta Hilux ka Gascony, Colorado, Holden, Colorado, peke ngai u Nissan Navara. Tungmet ngai u Toyota Hiace, siya hong fulu siya tahaua. Pogai mo Hiace komesiare, mao moia I dani. Tugehang ngai u Pohul Toa kekehepe. Pangika kai bensin de lei, mao moia, lahi au putomain, ka mai tau ngai u Ben Koe siya titu, siya valu, mao moia. Oia, kakia me he tau kautaha koni ka Planet Cars ke I e tau kainga tonga. Mana tuku e mutolwena kuke motsau te tanitin o au ki olunga ki up north I Whangarei ta tau tofu peia ho I jai mo I o kawanini whainga fukata tau pe no ate me nereia o ia ka te poni pente watka ki mutolu ala ki mutte poni ato mi matolu ka maha matolu ka pola wat ho me nere finance whainga fua au pito ke I tuku pe me promotion ko ea e tau kota hagoni e Planet Cars Abu kau mele, mau time pot doa dah, mau doa dah. Kau yang itu kau niat ke utuh pensini, ke mama kape pensini. Kau kau umi aku doa kau ya, mau I hot telefon mereka tahu. Kau buat tali awal, kau ke telefon itu, no awat dah, no awat nima, fitfa nima, bahiva. Kau niat Planet Cars, kau mau ya tahu kita no A, Nelson Street, I one hanga. Mandi kau even berpanggi. Mia pei, tuk tano ka kua upiti ki te arno koe. Kua promosin koe ni kua upiti ke mao mea ai, rem ki te telefoni mea ai, mo awe kua hao mea ere. Opa lahiat ke tonga kotoa, malo.

Marmotau, toi m'aurais fait finir, pourtant, au coup, toi m'aurais mis à côté, puis qu'on fait tout, oui, maman, le plus fort, non, mais, maman, ma femme, m'aurais connu, qu'on a fait qu'on s'est fait à Oli, frappe, fatonga, qu'on a proclamé, frappe, wiki, à la société, les fratonga. Ai fa tapu e ko asuna fai ka e tafo ki ke whakahoko programma e whea whini. Rin tā malapito e mai whea marien ki hoko a te programma koe ni. I te programma ka mui mui whoki, na e ka matai ki ta pōpō tala noa ki he ta whaki koia o AI. Hangai pika nga ola veke ai, tau ki whihi holo e ni ke mahino pe koe hae, a hingua to tonu koe ui a ke mea ngāwe fo oko ni mamani, oku mui pe foka AI, hangai koe a koe hono tohu i he ingrisi, koe AI, ke Artificial Intelligence. Uia e ngā hirea ku ngāwe a ke ngāi honi koe poto whau, poto tānaki, kau ke ai pia mo ilo whai whai taki. Aia koe nau kamata koe, ke nau hanga whakamahino mai ke kamata i ke whakauhingai a hingoe fo i rea koe ko AI. Okay? Tuku pehe tō tū te tau, pimiri aki mau pe, pia mo te kau whanongo, e alu pe taimi, pia mo e mahino mai koe hae fo i rea koe, e whaingo fua koe ngā ke tau pusi aki ia koe hoko ia koe tau fo i rea ngā maheni. Ka koe ka hano kovi, a ene lahi a hono ngahi hingoa. Te tio he taimini. Ko sa e pehe AI, koe whaingo fua koe hono ngā aki, pia e lawa pe ke tau toki hanga o whakauhi ngai whakatonga. Koe ai koe koe koe AI pehe, ai kono pu aki pehe fo i rea ingrisi, ka kapa te tau si pe lai, koe whakaua, e whakaua, AI, ko AI, aia ko no whakarea e taha. Ma tu e tatau pēni pia mo e tau ngai ngā ake ngai rea koe o tau ohi mai me ngai rea muri. O kia te mini o ku puaki pē, o hangi ko no puaki he ingrisi, ka e lawa ke tau si pēla pē e whakatonga. Hei fwere a kompiuta, whakatonga i pē koe kompiuta, ka o si pēla i pē he pē. Pea koe fwere te mihi, to hanga whakamingi ngā hirea e nii, ke hangi koe ke fwere a koe ID. Mara pēu ke os whanonga pē, la no ngā aki. O kia hao ID, koe ID fwoki koe ia, koe I, di mamafa. Kono hi ngaya koe identity card pe koe hawha. Ai ngā whonga lawa ke ilo e pe koe hai koe. Ka kono whakatonga e mea koe a e hui a koe ha. E koe mea koe koe whainga tā i ai. Ko pe ati, tō mai ange ho mea ke whaka ilo ngā ke koe hai koe. Ai koe ID fo ke koe te mea te mini te ngā ke laiseni. E whaka uri pe koe te passport ti mai a mea pe he. Pe ka pare koe ha lai kāti. O kuia he tai mini hai no silani. O hui ai hao ID kāti. Ai aku mahino mai o kia te mini, o ku ngāwe ake fo ibu. Tauha ngā pusi aki mai fo irea fo ui koe ID. Tohi i koe ID mamafa. Pe te tau si pela, whakaua AI. Pea koe mene hoko. E ti mamafa pe ti mamafa mea koe ni ko hiko no pu aki. He ka paurewa ai a koe IT. E whanau mai ka kai uta uinga tatua ke mea ke he. Ai a koe ire vai a koe IT hene pe he ia. Koe fo ire a ma ke he mo ia ta. Kai ke? Koe talawe pe ke ai he koe tahe uinga mea uta uta lano ai he programma koe ni he poko toa pe. Koe whiria oi ai ngahi, ai whihi koe ia, ahano whakau kau i whakalerei. Koe hae tūkunga hi ai e taurea he lolotonga ni. Mo e sio koe ake kāo. Pa koe nuka e mea fo'o, ai mea ngā fo'o kui koe AI i he ingrisi, koe Artificial Intelligence. Nā mo fo'o rea ingrisi, sio koe nuka e fo'o ke taurea na tāwai koe whakabritānia. Koe whakabritānia, o ku hinga fo'o kea ki he whonua koe ko Britānia. Tā mo e koe rea whakabritānia. Ka kono mōni o kai koe rea ia ai whonua koe ia. Koe rea a Ingilani, ai whonua koe ko Ingilani kui hao mea e Ingrisi. O kai rea a Skotlani, o kai rea a Hueresi. Ngai rea koe koe rea ke katoa pe. O ko ngai ke Ingrisi, kono i ngai ku tau osia e tau fo i rea pe he re soni koe kui ko Ingrisi. Paka pau rea koe fo i rea soni kui ko Ingrisi, koe mea tatau pe mo i uinga koe nuk tau uinga kei. Ka tea koe whaka Britania, hangi o kuongo
Ne o peku tau wanga no ngā aki, ka kia te awe o ku hāla hono whakaui ngā i. O kai ka hare ai a whanua koe ko Britannia. Ka kia e rea a Ingri, koe rea Englandi, o kuia ko Ingrisi ia. Pea kia e rea Scotlandi, o rea Ireland, pea hene pehe. Te unofo he Ingrisi, ka arewa ke tau mahino peku whemea te tau iku ke ai. Ko mea ia a tau sio ko hai tūtūne a tonga whekau ake mo mea koe a ka pau e pehe. Ka mahino peka koe rintai, ai uinga koenu ta tā anoa he pō koe ni he. I he, koe hāhono whakahingoa, o e ngahi ilo fo o koe, mo ngahi mea fo o koe ni. AI, o ku lahi hono whakakalakalasi, o ku mahalo pia kalasi walupe hiva, ai ka teo ki lawe si i heni, ki he kono whakauhinga e taha, koe polo kalama whakakompiuta ia, o ku whaiwhaitaki, ai o koe polo kalama o ne whaiwhaitaki, ki he whakakaukau, moe ako, pe whaiwhaitaki ki hono vete hangahi whaingataa ia pe ko hono whikai hangahi mea o whaingataa ia whakata mai o ku whihi ke whakaukau. Aia kono whakare e taha e ai, kono whakare e taha, koe poto whaiwhaitaki. Aia o whaiwhaitaki mai a ka ki tāu tōlo e kakai, ai tangata, pea kai ke ngata pe i he ene lawa whai whai taki, ka uto e laka mama o anga ia ene poto mo ne ilo, kono e ngahe ne lawa e au tānaki, a e ngahi ilo mo e ngahi mea kehe kehe, oi kai ngata pe he ne tānaki, ka u ne lawa manatu i lerei. Pea ko ne lawa ko manatu i lerei, pea kai ngata i ka uto e wawe, pea ene pehe, kono hinga ia mea koe kuo, Oku laka mama o ange ai, ahono ngāwe a kia, i hono ngahi whatongi a koe utau tuku kia hei ngai ahoni. Ko se mea uki aha, ange uki ki mo tāfu wana, uki aha mea

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te ua me valo, polo kalama ko ia koko, ko e talatala i whale ia ki he mo uilele. Pea, o kwhahoka te polo kalama o e fiafini, e toke ta a iwi peini puloka. O kwha mamafa foki a e talanoa ko ia o e pōni i he kaini kolosia, pe ko e kainecological whakautua ko ia. Mai nani, inu silani, o ku whakamamafa iai a hana toka ngai kina o e whakautua koe ni aia o ku mao e he ka hau e ki whawhine. Tarta lelei a e toketa, toketa a e vipeini puloka ke whakahoko atu a e polo kalama ko iai.

0: Hen ke ngahi fa tapko to pe fa fa yat mi fa fa ma fola lea ka ta ki fa ho ko te pro kala mata la tala fa le ke mo ile le pe i he fia fini o ku fa ma fa i i nu silani he mahi nani ai ka veinga ma ho inga ko ni ke toka ngai kina ai ngahi kan sa o ku ne wesia ai system fa fa na o ha fe fini pe ko i ai ka veinga o te taula vi ke ai i he fia fini ko fa ka amu foki ki he fia fini ke toi lahiange ilo ki ai, te whaia whakatokanga ki ai, kou hi, kou konga lahi o ngahi kansa ai, kou niu koe ke hasili toka mu aia ki ai, pei kei ke tau ilo e tau tolu ki mu a pia toki hoko mai e kansa, pia koe taimeni, o ku toki ilo tō mui peia he kou hi koe ke aha fufuka ilonga pau ia o ngahi kansa ko e nika, koe uhi ngaia ai prokalama o e fiafin, kua tuku make heia ke toka ngai kina e ngahi kansa o whakatupu e system whakafanao e o haa fefine. Ea, o kou kore wha more more atu pēkeu, toi kore atu ai pē, keu ngā oe aki, ae lea o kwhai ngofua. Kai taim ta tau pē, koe tau tala noa whakieni ki he ngahi o kani, oi system whawhanau, oi kakai whiwhine. Pere pere ngesi au pito, pea koe uhi koe, koe natula koe ia. Oi whahinga kain sā koe ni, pea koe eri ai ni, o kou tau kei ki ai. Kau kei whainga ta ape hono whakamatala i lelei ki he kakai whiwhine, tau tau te whito ka pau koe polokalama ia o atu ie ea, pe ki he ngā luope. Pea koe ai teu, he kai keu lava keu whai e whakaiki ki o kou o kuala mau, ka te tau to o me alalahi pe. Ka koe mea te whito, koe koe tau whakamahu inga i pe ai whakapapa ki hawe whin, pe whuke whiurulufi e tau nong fo. Moi tau whakamahu i ngai e tau mo ui, e koe uhi ko whiwhine o kone hanga whakatolonga, ai tuk whakaholo, mo tau ngai whamili, mo tau hako, pia moi kakai o whanua, ta tau pe i murini, i nusilani, pia pe pe whakitonga, pia mo tu apule anga. Koe ai o ko rakor whamore more atu pe, te lia nai ahanga hilea o ko i kai ke tau, pia moi Polo kalama oku o atu ihe ngā luope ke whamore more e anga e whine matu anika e a tā ke whaiha. Tāla no mahino ae e ala lava. Koe tau mua fokia i New Zealand ke whamama whae he mahina ni. Mahina koe ni ko septema. Ai maho inga o ngahi kansa koe ni o hawe whine. He koe uhi o koe ke whaatala noa ia. Pea koe tahaia palo parema, koe uhi koe kai ki whaatala noa i, oku i kai ai pe ki furoko ilo e kakai ki ai. Pea hoko mai ai ngahi whakailonga puke ia, oku i kai ki whakatoka ngā ia, pe i kai ki whai hatoka ngai ki na ia, oi ngahi whakailonga koe ni. O tupu ai hatoki ilo tō mui, ai hoko ai ngahi kansa koe ni, pe i kai ai ke ola lili, ai ngahi whai to o e ala whai ki ngahi. Kansa koe ni pa mo tu kunga mo ile le ko ya ka kai fifine pe ko ya ko e konga mahu inga ya se kau ke mahina ko septema ki New Zealand pe ki ka kai fifine pe ki he ke ki na to lo ku fa ha ko fatongia me po na mo ui ke to la hiange ai ilo ke kau aki pa ngai kansa ko ni ai ngahi mea e ala hoko, moa ni whakafotunga, moa fie mau, ke whai lewa e whetu utaki ki hoto ke tāwha whamili, ke whai hasivi. Pea kui kaifo ke aha whihu ia ta e mahu inga. Ko tau tolu, ko tau ilo le leipe, ai tala noa mai ho tau sino ke te tau tolu. Mai ngahi kupu kehe kehe ho tau sino. Pea te ilo pe kita e taimi oku kehe ai ai tō onga ho tau sino ke a kita. Pea koe taimia ke whai ai ha whaka eke eke ki he toke tā, alusi o ki ho toke tā, pika ho nesi o tala noa ki ai, ke mahino pe o kui kai ke tau mo no fua, pe te tau matavalea, i ha ngai whaka ilonga puke, o kuto tom ke whai hana toka ngai kina tata te fito pēni, ki he ngai kansa. Pea whamore more atu pe, ka inga tonga o kufanonga mai i he o pe, a tau ka inga inu silani ka uma a whakata upre anga. Nā tako pehe ko mau toka ngai hi kina pe ai ngai kansa ka kai ki tui whahata no ka mea ke pa koe ki tui whiwhanonga mahata hai kau hi koe ki nau whiwhanonga na toke tala no kansa. O kou whaka āmoange mai ko ho koe tala no kansa koe tala no maheni pe ia koe tau te pile whi mea tokoni moi mau mea tokoni whaka aho ia ai whamili. Koe uhi pe he kua lahi a ene hoko pea kai ke pūria ia te kumoutolu, ko tau i nasi kotoa. I he hoko mai ai kansa, tō a te whahinga i he whamili, pea moi whahinga a ko tau ilo I he community o nau whaienga he whatongia ke heke. Ka koe uhi hange o ko, koe hoko mai tāi ai kansa ko hafu o tsunami o koe ke tau tau lava whai hame a ke ai ke ta ofi ake. Pea koe uhi koe lahi eni hoko mai, mai ngahi mōre, koe ngahi mōi kua mōre ai. O kumau ingai pe, kua pau pe ke tau tala noa ke ai neongo, ai whai ngata āmo ene whakamamahi. Ko pau pe ke tau tala noa ke ai ke a te au koe whatongia to tonuia o mautolo o ku I heta whaaki koin whangawhai to o. O atu ai ilo ko ia ma au, whai a kia ho o filim, ho o whai tu tu uni, ho o mea I whai ki ai. Ka koe uraki mea o ana au hawa tau kakai, ko hi koe masiba ilo. Ko ngahi kansa koe nuk tau tala noa ki ai I he sistem whangawhanau kakai whiwhine o ku nima te tau tala noa pe ki he tolu. Aia koe tōlu koe ni ko kina o tōlu iau wha lahiange e ne hoko. Iho tau konga peke he kakai whiwhine. Moi mahu inga ke tau whakatoka ngai ai ngai whakailonga puke koe ni. Ie taimi koe teke aloa yo sio ke toke tāk mahu inga o pito ke ke whakamatala ai anga ho ongo I. Koe hae mea o kuke ongo I. Koe pe oku tautau hoko me a koea, pe koha mamahi, pe koha ongo I whaingata a ia. Feitu o oku hoko ai a mamahi koea, moe taimi oku hoko ai. Pe oku mahu inga opito ke ke whakamatala ka kato ngahi me a koea, pe koe hā koe whare e toke tā ke a koe a koea. Ka ke aulewa ki ape o ke whatongai o koe ke hoko ha whakalakalaka ia ki moa I ho mo ui, pe ke kātake o toe foki pe ki he toke tā talangi ki ai, koe mea nā ako ha o tala talat ki a koe. Pena ke o mai e foi a kau koe, pena ke tala mai ke whai mo mea koe, ko os whai ka atoa ia, koe ke uongo iau ke awhalala ka e kumo ui. Koe uhi kai lava e toke tā, o toi hoko at ke stepu hono ua, ai mea ke whakakau kau ki ai, mo toi whekumi ki ai, mo whakatotolo ki ai, ke mahino, koe hā e tupu anga, oho o ngo I pehe, pia moi mamahi o ko ke o ngo I. Koe mea eo mahu inga o pito ke ke whakainasi ai ho tau kakai e mahi no koe ntai meni koe tau aldo o taha ke toke tā pa koe uhi whainga tā e mao e apoin meni pena e tu o taha peho al ke toke tā pia mao mai whai tō koe pa ke hao koe koe ke saia pa ke tala noa rewa koe ke kaunga api pia tala atu e kaunga api na e inu vai a me a me I tonga pe koe na e aise aina na ne haka e vai pa ke aluai pe koe o inu e vai koe ia te ik mao ai whakatotolo ia pe koe hae tupu anga ho puke. Pea koe taha ia e ngahi matu tāma ki anga ho tau kakai. Koe uhi ok nā wongo e nā utaurea ne kai ke sai ai whaito o nā mahe toke tā te ke alu ko kumi mea ke. Ka koe hanga fuke ngā oi whaka toke tā te te rake ala to whai te tala tala e rake whakau kau pe toke tā ke ngahi mea ku wāla hoko mo e whakafua fua le lei taha e whai. Pea ka toki I kai, ok toki hoko hake rewa ki he. Ngahi alanga maha ki eni ihi, ok I kai ke wha hoko ia. Ka naa koe fō ngā ia, pea moi ngahi alanga maha ki nei kai ke wha whakau kau e toke tāia e ala hoko ki a koe. Ta koe, ok ala lava pe ke hoko me e koe ian ki a koe. Ai ok lahi he ngahi sivi, moi ngahi whakatotolo. Koe uraki, si o koe ke toke tā, ok I ai pehono ngā taanga ia ona, ka kapaureo te te alatu o ua. Ok toi hiki rewa e tō. Ka ko koe peia te ke whaitu utu uni koe ki he whiinga ai toi tā koe ia. Ko o toi whoki atu, ko o toi talatala atu, ko o toi wakai atu, nā e whewe hoku sivi, pa koe hae ola hoku whaka ata. Ko ngahi whehu I kā atoa koe ok mahu inga au pitoia neongo, koe whonga ia he taimini ai ngā aue e ngahi klinik whangatongi tā. Tēnā utok whetu taka tēnā tōru ka koe ka pauna e iai hao sivi na I kaike na e angake. Ka pauna iai hao sivi na e angake. Ka pau ko ho sivi a ko ia na e anga maheni pe ia pe a nōmolo pe ia koe ke ea hamaha ki ai. O koe ke nā utok whetu taka tēnā tōru ka koe tala atu ki ai na e sai pe ho sivi. Ka kumaho inga au pito ia I he e klau koe a haku. Koe tau o tau tolo sivi toke tā koe tau tokanga ke e tau mo ui. Pea o tau whie mā atato ke tau ilo, koe hā e ola, o e sivi toto na e whai, o e whakaata na e whai, o e sikeni na e whai. He o kou toka ngā I pe e au e kumo ui, pea o kou ok mahino kia te au ai mahu inga o e kumo ui. Ko ngahi mea koe te uwhai, e whawhiho naki pe ke ngahi whare I koe ai toke tāpamo e kua ngō I a aku ki hoksino. Koe ko ngai whi hui maho i ngai a, ai whi e mao koe ka taki toi whoki peke toke tātata ta te whitan ke whanau i ki, ka pau o ko ke ala tala tala pe a whoki mai ka ko ke hokat pe mo whi i a pe a ko i kai peke loko loko kai e whanau i ki, maho i ngai ke toi whoki koe ke toke tā, o tala ke ngai mea koe a kai toi hiki hake tō, moi whaka kau kau pa moi whaka uto uta ai toke tā, moi ke ngai whai tō o tonke atu ke a koe. Pe a kui kai ha whi hui ia e ta e maho i ngai. Pe aku ngō fua pe whoki, ke ke toi sio ki hatoke tā ke, ka pau oku i kai ke ke whie maari e ke lawa e toke tāna ke rak sio ki ai. Ko e nā aku pehe, ko e whahinga kansā e tolu te tau lawe ke ai i he whia whini, whekau aki ko e mui system whawhanau ai ka kai whiwhine. Ko e raki i pe, ko e poloka, ko e kansā ko e kau i taunga whanau, ai oku i ai poloka lama si mitoka mu anu silani. Pe aku kau i hele lei taha i māmani ki ana whakahau whi kansā kau i taunga whanau. Pe ko e ngahi me aini oku, oku tu ulawe a ngofua ki he kansā ko e ni kau i taunga whanau, kau ku mō hange pe ko e oku mō mea i, ko lahi ngahi poloka lama ko mau whakahoko atu whi kau aku me si mitoka mu a ko e ni ki he kansā kau i taunga whanau. Pea oku maho inga au pito ke tau kau ki ai he koe poloka lama le lei au pito eni oku ne lava ke ne tala mai pea ke ne ilo ai ngā hisela oku kuanga kehe en honau fōtunga kau tike ke nau kansā. Ka e ala hoko ai ai kansā. Ai koe mea maho inga au pito eni whikau aki pea moi kansā kau tanga whanau. Pe he oku lava ke to o ai ngā hisela ia koe ni kuanga kehe. Ka oku ikai ke kansā ia. Ka te nau lava o hoko koe kansā a muiang. Ka o ka tō o eni lolotonga pe ia e nau fōtunga mai o tikei ke nau kansā ka kuanga ke he nau tō o ngā a nau tōrea. O lava pe ke tō o ia pe a whaka hauwhilewa koe me he kansā. Hange pe koe ku mō mea i koe polokarama le le i eni o ku whakalele koe ni ki he me he tau. Ua nima ki he ono nima, o whaafofa au pito polokalama koe ni, e ni whekau aki pe a moe vai las papiloma. He oku whekau aki au pito vai las papiloma e me whahinga kansā koe ni. Pau ki ai ai huhu malui, ke malui ake kakai whewhine pe a mihi vai lasi koe ia papiloma. Pe a koe whenga oe aki whakataha ai huhu malui koe ia pe a moe sivi toka moa. Oku malava i he tau tui whakasai nisi, o ko malawa ke whakangata au pito, ai toi hoko mai, ai kansā ko ia e kau i taunga whanau. I pese te hiwa nima o e kansā ko ia o e kau i taunga whanau, ko e whakatupuia he mai lasi ko e ni papiloma. Ka i he taimi tatau pe, o kto kalahe au pito pe, ka kai am nau mao ne tole vai lasi papiloma, ka oku i kai ke nau kansā ke nau tolui. Pea koe sivi koe o tau whai ki he sivi toka mua he taimini, aia o kulawa ki ke te whai pe e kita e sivi koe ni ki kutala noen ki ka kai whiwhine. O i kai ke toi whiema o ke hau ki whare maha ki sivi lelei au pito ia he uku nehanga e ia ia o wakai pe o kuia ha vai las papiloma ia koe. Taimi lahi o kuia i pe vai las papiloma e ka koe gene whakatupo ia kansa. Ka koe ki sivi koe ni le lei au pito pe a tonu au pito ene lau pe a sivi tō taha pia he tau nima. Ai au whakatau nima sivi koe ni me a le lei au pito i ke tau kakai ke tau kau atu ki ai. He koe uhi o ku au ngā lahi kai ke ngata pe he whaingo fua te whai pe kita i api koe ke toi whie mao ke te alu ki tau sio ke ne si pe ki he kliniki ke whakahoko ai a sivi koe ni. Ka o ku tonu au pito ai ni whakamā opo opo mai e he la pola teri ai ola e sivi koe ni pe a vave au pito pe ni hoko mai ma o mai ai ola e sivi koe ia. Pe a tu o taha pe he tau e nima koe me a le lei au pito ia. Ke whātaka ngā eanga pē ka ainga, ko he sivi toka mua koe ni o ku whai koe ni ki he kansā e kau i taonga whanau. O ku ikai ke ao ngā ia ki hatoi kansā ke. O ku iai e kansā e kau i taonga whanau, kansā oi punonga whewhine, pia moi kansā oi taonga whanau. Whai kansā ia e tōlu o tau tana noa kia i he e whiawhini, pia o ku koe sivi toka mua koe ki he kansā kau i taonga whanau, o ku aonga pe ia ki he kansā kau i taonga whanau. O ku ikai ke aonga, o koe ke ne sivi ia ia ia, pe ku ke mao e kansā e punonga whewhine, pe koe o kan whatu pfo i moa, pe koe kansā koe ia o e taonga whanau. Koe tahai anga he whai ke he pehe he ni ihi. O nā ku oskawau ke sivi toka mua koe ia, kai take o koe ke kawai ai kansā ia, oe punonga whewhine pe koe o kan whatu pfo i moa, pe tatau pe pa moe, pe kai ke lawe ki ai, ai kan sāia oe taonga whanau. Mea te whito o to kanga ki ai e pono ka lama koe ni anu silani septema ni. Koe kansa ko ia o e pononga whewhine, pe koe kansa o e ovaries, pe koe o kanwhatu fo i moa. He koe kansa whai ngā ta aini ke ilo ke i taimi. O koe kai ke ahasi vi toka mu ai ki ai. Pe ai kai hafuunga i ke ilo ke i si i ki ai ai whahinga whakafotunga koe ne whahinga kansa koe ni. He koe ngahi whakailonga puke ia o mei tatau pe ia pe amoe ngahi alanga maha ki ke he. Ai o kai ke hafu uwhai ke he ke he lahi ia. Pe koe ngahi whakailonga ai ni e kawai whakafofoi ke te o ngoi whatwha ia. Ma mahi pe ma whatukituki he ke te pe kona tā vai vai ia koe au toto. Pe koe holo lahi o sino ta e whakaholo. Pe aku i kai mahino ia, ko e hae tupu anga e kansani. Ka oke ai mahino o kwhilawe e hoko e kansa ko e ni, pe a moe kakai o kuiftapaka, o kufusisino, kakai o kuosi ai pe a e historia ia, pe ko e lahi e hoko e kansa i hono family, pe ko e kakai o ku tae whanau, pe whanau toko sii. Ka i kai ke ha i loia, ko e hae mea kun hanga whakatupunga e kansa ko ni. Ko ia ko tuku mawahe mahina o septema i whakakaukau i Nusilani. Ke whaiha tokanga, ke whakahawhisi ka kai ko ni, ke ilo ke i taimi. Ko i kamata pe ko e nga wongo i ha whakailonga puke, pe a whaireva ha tokanga i kina make, ma kina utolu. O hange, ko ngahi tokanga make he okwhai ke ngahi kansa hange ko ni, tau maheni he whanongo ki ai polkalama e tolu, na sivi toka mua ai fonuani. Whakafonua ia, koe si whafonua ia, koe kansa koe ia kau itanga whanau, kansa oe huku, moe kansa e kouloni. Pea o kulahi ange ai mate pea mi he kansa pononga whewhine, i he mate mi he whakataha i ngahi kansa ke he. Koe mea ko o ku whakarilifu ai e whahinga to onga e kansa koe ni, ai ai kai kea hanu sivi toka mua, pea koe ngahi whakailonga puke, mei tatau pia, mei ngahi mea kehe, so, ko taimi ko toki i loa i ki he nia, o whaamimi tō mui, au pito ia, pia ko hono ola, o koi kai ke fulele. Ko e whai ngā maari a lele ien, ke whai a hatoka ngā make, ke ngahi mea koe ni, ke ua e, ke ua e ia ha taha kua whai ngā tā ia, whakalongolongo peka, pia toki i loia kua tō mui, o i kai ke to iai ha whonga e lava toko ni iai. Ka koe taimien ke tau lawa i o tala noa mahino ke ngai kansani, he koe whakalongolongo o kune ue si a kovi ai, ai community mho tau kahai ngā tonga. Pea koe ngai kansai ni ko i kai whakatala noa i whakamaman lahi. Ka koe taimi ke tau poupou, ke to whakawhai ngō fua ange. Ai whetu utaki whakawhai ngō fua ange ai toka ngai kina whakawhai tō. Aki hono tālanga e mo whai e ngahi. Whakatotolo ke ngahi kansa koe ni ke au kia taimi o ku ilolahi a e ni e heo tau kāinga. Hange koe kansa huhu. O au si atu unga le lei hono whai to o. Pea lahi au pito ange ka kai kua whakamu ui pea mihe kansa huhu. Taim lahi o ku ilo tō mui e kansa pununga whewhine i he peset e walu nima. Oe ka kai o kunauma oe whainga kansa ni inu silani. Pea i kai o lalele iai, hatoi whiinga whawhai to'o. Koe hangi koe koe lawe ane nai, o ku maho inga apito ke whaiha lawe whaka osi pe, ki miniti koine o ku toe, ki kansa hono tolu, ko whaam ke lawe ki ai, ai koe kansa ia, ki taonga whanau. O ku whakautu tu ane hoko i hekakai inu silani, pea i kai ha sivi toka mu aia ki ai, pea i kai mahi noho no tupu anga. Ka koine ngahi mea o ku tu lawea ngō fuai ke ngahi kansani, ko e tau motu o ku lakaha ke tau ni manoa, ka kai whiwhine, ko e fuusi sino, pe ko e tae whanau, toto mā olunga, suka, pe ko e taha ko lahi ai kansā i hono whamili. Tata te whitan ke kansa hohu, kansa kouloni, me kansa taonga whanau. Pe ko knau tolu ko nau ngau e ake fwoi akau ho mone ko es tolo kena. Ka mai fwoi akau tamoxifen, pe ko fwoi akau ngau e ake kansa hohu. O kia e nau whela vei, pe moi whahinga kansa ko ene. Ka uk maho inga apito ke whakaloto lahi at ki mautor koe kansa koe ni oe taonga whanau, tahai a ngai kansa le lei au pito e ola hono whaito o. Pea ko hono whaito o, koe to o tau ngā whanau, pe koe tawha to o tau ngā whanau. Pe a mei mei koe whiu ngā pe ia koe ki te whaafie maui, ki whahaki mo ki ai, pe whahi a hulu whakaata, ha hoelo whai to o ki ai. Koe uhi a ukos whiu ngā pe ai fo i tawha aia ke to o ai kansa. Kan tahi nia ngai kansa a whai ngō fua o no whai to o. Pe a kohono i lo i, koe ne to o pe koe ai tau ngā whanau, ko whai ngō fua lewa ai mo uia ai kansa koe ia o osi au pito ia. Ta hei ngahi me au ku whawhie fia ka tau tol, ko lahi au pito peo tau ni, ko nau mao e mea koe ni, pia whaiho nau tafa, to'o, ai tau ngā whanau, pia ku nau mao rewa, ai mo uile lei me iai. Pia koe tau whaka amu ia, ki a tau kāinga, tata te whita ben kisi kai, ka kai whiwhine, o tau whatake ngai whatongia ke kehe o e tau whamiri, e tau whanau, ai whai e ngāo e ai siasi, pia ma ngāo e ai pureanga ke si tau hi e tau ngai whamiri, ko ngai mea mahu inga kotoa pe ia. Ka he taim ta tau peo, mahu inga pe ke tau mo uile lei mo ke tau toa. Ai koe whainga maari e ni ke laveat he fia fin whanotalahi ke tau toa, tau tokanga ke tau mo uile lei, he oku maho inga ke whaamere taimeniu ke whaafakau kaupe, he kai teke lea ke ho o ngoi whaingata ia, he koe uhi o e whaingata ia i ho whaamere, ka oku whemo e kina ho whaamere, he ako moi ngā ue ma ngai whatongi ake ke. Pea ke longo ai pe koe kai koe nea o koe ke taime o whakatu tāma ke ange, pea kovi ange, he kai rewa teke toi lava ai whakalongolongo, he kua hā mahi no mai ai tō o ngaia ai kansa i ho mo ui, ka i he taime koe ia. Oku leverewa ai pe ngahi ngā ue ke he ae hoa mo ho whānau, tuku e nau wako, tuku e nau ngā ue, kou hi kanau tokanga ki a koe. Aia, ele lei au pito ke te tau tolu, ke tau uraki whai e tau tolu e tokanga toka mu a koe ke tau mu ui. Pea whai e ngahi sivi koe a alo si o toke tā, kou uhi ke toko ni i aki ai mu ui le lei a tau whāmili. Whāmpek mo tā pua ki tau tolo he eki a kai mo ui lelei, ke tau toi tokanga, ke tau hiepe tau mo ui, ke tau mo ui lelei, pe ke tolonga tau ngai whāmili, kai uma a atonga mana koa.
1: PMN Tonga.
2: Ko tau tamigo o se miniti e uaono me he valo. O se miniti e uaono me he valo i he whangamari e koe ni, kore peke o atua i ai pōpoa ki whakamamaha i koe ni. Ko e tala mea whaka eiki. O manuola falesiva tau ngā peao.

0: hehiwa. Tau hoko e peke tau polo kalama ko ia oku hoko pe a ia e fefini, oku au fefia ke o tatalelei a e palesteni, a e kakai fefine siasi me totisi, ma he fonua tonga, kako e palesteni ma lolo fokia, a e kakai fefine me totisi whakalo kufua ko ia a Nusilani. Le sieli tiu lipe pope, me he halatau keio e paini tuua. Ko e fefini fok, malo e tau ma e fefini e tiu lipe.
1: Malo e tau ma e fefini ta.
0: Malo au pito pa ko fefia ke o tatalelego ke polo kalamani, pe a ko lawe ipe ko taimi mo mo oa eni ke a te koe ko hui koe ngā he fatongia ke ke he, ka o ko whakakoloa ke polo kalamani e tiu lipe a lama ke ke kau mai, ke whai hapa po tala noa ko hui koe wike ku osi na e whakahoko ai ai koni whele nisi lahi pe koe World Federation of Methodist and Uniting Church Women, koni whele nisi hono tahanima. Ai ana whakahoko mai e ki Nusilani. Pia ko tui pena e kawa tuai ai ni hi toko lahi me ngahi whonua kehe kehe. Ka te ua whoke atu ki a te koe e tiulipe ke ke vahe vahe mai mua ki he konwhile nisi koe ni.
1: Malo au pito e linta e mau whainga maari e. Pia ko whanga i e whakatapu ko singawe aki me i e ngalu ea. Pia tuku mua kehe. Ke whai ata ki i whakalawe lawe whikau aki pia moe whatongia o ku kouna au e linta ke sai e vai vahe ato whikau aki pia moe konferenis koe ni. Hange koe au ke me aki e linta koe konferenis koe ni koe tahae ni ha katoa ngā lahi ne hoko i hui ke ku osi koe toki fuofua taimi e ni o ku lava ai ke whakahoko mai ai konferenisi whamaman lahi koe ni ki a whonua i e Pasifiki. Aia koe mangatuunga o no whahoko mai ki Nusilani. Koe whainga marie na whai ai kore me he wāwhi wa tolu ki he kontinemiti ki Astereria. Pe te naulawa o host ai konferenis koe ni. Pe ana ikai ke whainga marie a Astereria. Pe mangatuunga ai ai ne awhi mai ki Nusilani. Pe ange koe mea o ke lawe ki ai. Koe konferenis koe ni na whai no te teu me he wāwhi mā tolu. O whakatatau ke taimi nā aku ke i Palestinia i Sias Metotisi e kakaisefina Nusilani. Pea whai ai ai whakarea koe ni pe lava Nusilani o host ai konferenis koe ni. Pea nai whai hao notari ai a koe talueni e teu teu me ai o a umai ki he tauni ai na tok whakakato ia i he wike ko o sirinta. Malo.
0: Malo, pito, e tiulipe pako lawe i pe ai hangi koe ko whakapotala noa ko tok fufua taimieni ke ea umaya i pe omia i kon whele nisi koe ni e polo kalama koe ni o whakahoko mai ki hafonua he Pasifiki pa ko tui ne mou fie fia ko toa tau tau te fito a ki mou tolu ko ia inu silani koe uhi koe tahae nia a polo kalama whakahistoria hono whakahoko mai koe ki inu silani koe toa koe toko lahi ko ia o ki nao tolu ni nao kau mai ki he polo kalama koe ni e lava ke ki whakatala noa mai ki he ngahi whonua ke ke mai no pe mahalo ke te ke lava o mao kotoa mai ngahi whonua na e kau mai ki he polo kalama koe ni a ngahi whonua koe me muri ka ki he ngahi whonua koe me Pasifiki na ani i ni nao kau mai me tonga pa mo ngahi whonua ke he koe Pasifiki
1: oia malo au pito koe konferenisi foki koe ni koe World Federation o ku iai a whonua i a fitu hiva i mamani o ku nau me ni pa mo ui pe o ku nau kau ki he organization koe ni ki he World Federation pe a koe whonua e fitu hiva na e kaka nganganga te nau lava whononga mai ki Nusilani ke konferenisi koe ni pe a koe uhi na iai a ngāhi feitu una e ki matangata a pia whaingata ai visa, pia nei ai ni ihina e mau ai whanongonongo ne me iofi i he toko whāngi au na e decline e nau visa me Nusilani ke nau lava mai. Leongo nai whai a ngahi whenga ke heke he wau ke sas metotisi, i ono whenga ke immigration ke whakata a ngahi visa koe ni, ka koe mea pene a uki ai. Koe konferenis whoko ni rintana e resita pena e kaumai ki ai, ai ai kau whakafofonga e toko fitunge au mei mei ofi he walunge au. Ko yanga maheni o konferenisi koe ni, oku ihe la wase pe ai kakai oku kau ki he ngai konferenisi koe ni ka oku whakatau mima. Ko e kakai koe e pasifiki, na ia ia fie fia lahi koe uhina e tenga lahi e pasifiki ke naulawa wa umai e koe whainga maari e pe eni, mahao o te naulawa ai ke kau mai ke ha World Federation e tango foki ai ki Europe e mga feitu ko ia o kui kai ki whalawa ka ufuka fofonga ki ai. Ne lava mai foke ka ufuka fofonga me o Tsolomone, pe he ki Papua New Guinea, ko Fisi, ko Hamoa, na i toko lahi, pe pe he foki na i toko lahi mo lava mai ka ufuka fofonga, me hisaswe Siriana tawatai na otonga ni e ova i he toko uofulu tupo. Pea koe ngahi whanua koe ia ne kau mai a ngahi whanua Europe, Englani, Britania, peitu koe ni South Africa, Asia, kau mai mo India, mei mei kakato kotoa a e whanua fituhiva na kulawe ki ai, I lava mai o nau kau whafofonga ki e konferenisi koe ni na e tuk whakahoko. Malo.
0: Malo te Ulipe, e lava ke ke vahe vahe mai ai kaveinga ko ia pe ko e taumua na e whakalele aki ai konfele nisi ko eni.
1: Oia, ko e kaveinga whakamamanilahi ai konfele nisi ko eni, o ko na e whauia pe na e whotu uia e parestene a mamani, aini na e toki lava ke liriu pe fai hono fetongi i he wike kua osi. Ko se fine koe ni na e lolotonga e me tangutu i sea, ko se fine me i simpa apue. Pea ko ene kave i ngana, ene tuku mai, te mau whanonga i he tau eni maka hoko mai, o ku na ne whakahingoa e konferenci si koe, arise and shine for the glory of God. Tu uhake pea ulo atu, koe uhi koe, whamooni kia e a karofita koe ia, ko aisea. Aia koe ngahe, koe tefto i kawei ngaia na e, na e tuki mono nofo ai a konferenisi koe ni ki e potonga aue a fafine a mahu inga ke nau tuuhake pe a ulo atu ko uhia kui a tek nau tolu a langlangi oe o tua i e ngawe koto ape o ngau fai. Pa koe kawei ngaia te mau ngawe i pe whakataumu agea e mau ngawe i tau e ni makahoko mai.
0: Malo a pito pe a hange ko ia ko olave, whakatau ni ma ai konfere nisi ko e ni. O ko tui pena e iai ai ngā hiongo ma kehe ia te ki mautolo, tatau te fito ka ki mautolo ko ia na mo lava whainga maarie ke mo ka watu i konfere nisi ko e ni. Ko e hui whakatau ni ma fukeni pa ke tau ilo ki anga ko ia e vilo e tau whanonga i e tau e ni ma ka hauko, ko whewhei tu e whaiki ai, te mouto e lava o a uki ai e iai hani i te nao tōtau he whanonga anga. Whaumatala mai mua te Ulipe, na e iai nai hangahi feedback pe ko hangahi vahe vahe i he polo kalama koe ni a hangahi kauwhiwhine. Ha kauwhiwhine tonga pe ko ha whahinga matakari pe koe ha ai mahu inga kia teki nao tolu e nao kau. I e konferenisi koe ni, tātou te whito ki ono omiene konferenisi fufua taimi ke whakahoko ai he Pasifiki.
1: Malo pito rinta, ko tuipe koe ngahi vahe vahe lahi e kai ke maulava ke, e kai te ulava ke uhanga o makupusi kotoa a hono whakakakato atu, ka koutui te tuki mono nofo i he xio ki he mau whainga maarie a e kakari o ki tau tolu i he whonuani, pe e kaiko i a pē ka koe matakari o ki tau tolu me Pasifiki ki he tau kau ki he konferenis koe ni. Nei ai ai vahe vahe a e toko lahi koe fuafua taimi ke nau kau mai, pe koe fuafua taimi eni ke nau feohi, mo e kakai o hange koe kau Simpapue, South Africa, mo ngahi kakai ke ke me feitu u ke ke o mamani pe a kuange o kuto e whakama u pe whakaloloto ai a e nau tui whakakaristi ane mo e mahu inga nau whatungia koe kakai te fine ki nau tolu i he tataki i he ngahi potiasi whakaristi ane i he nau mamata ki he malohi pe a mo e nau mamata ki he mo ui a ngā ue whakapotu ngā ue a whawhine me ngai whetu keke. Tahai polo kalama na mau whakailonga i konferenis koe nilin ta o ku whakamama nilahi pe aku lele i aku iloa pe i World Federation e ngai whonua o ku toe tokolahi ange koe aho tu apule lulu na o ku na e whakailonga i a koe Black Thursday. Aia na e tui te unga uri ai se fine kotoa pe o ku kau ke konferenisi. Aki ai ukinga koe he koe tau i he kakai se fine ai whakamamahi pe amohono ngau hi kovia o he kakai se fine i mamani. Kai tau te fito eni ke ngai whonua o ku tau osi ilo pe a ngahi whonua o ku ngau hi kovia pe o ku a tō lalo pe o ku tuku nai ki lalo e langi langi o e kakai se fine. Pe a koe aho tu apule lulu na e tui te unga uri a e taha koto ape. Koe taha e whakaofo o e sio a kakai me pasifiki. Koe kamata ke tokolahi mai a e hange koe kau matakari india. Ta wanga maheni pe tau tolo e ngai te fito i tui mo lotu o kui ai a e ai ngai whanua takta. Ka koe uhi koe hange o ku whakao fofo ka kinau tolu ai tu umalohi mai ai lotu whakakaristia ne me i he feitu koe ni pe moe nau potu ngā ua whawhine moe kore o e lotu ke tokoni ange koe uhi koe mo ui pe moe a anga hono tauhi kakai whawhine i ngai feitu koe ni pe koe tahai ai ai konga na mausio ki ai ai monu ia ki mau tolu, peko ki tau tolu, kakai mi pasifiki, a hono ngauhi lelei ki tau tolu, peko hono koe mau ho tau langi langi koe kakai se fine ki tau tolu. Tako tui koe ngahi workshop na whakalele i he konferenis koe ni, na e le ai, ai na mei kau ki ai, ai kautaki ko ia o esas metodisi. Ai e nai kau mai foki, ai paresteni, ai uniting church. Ange ko ia mō mea i, koe tokotaha koe ni, koe fefine tonga eni ko Carissa Suli, ko paresteni ai uniting church me Australia. Ko ia nane fai e malanga whakaava o konferenisi, pe a ikai ape, ana kau foki a presteni o e ses metodisa nusila ke kau ia guest speaker he ahe taha a ia ko te aroha round three pe a pehe foki ke skeri tari lahi a e ses metodisi ki a tara tautari na ne fai a ako toi tap e kai ko ia pe kana ia sanga mari ke toi lea ai a e tare kita ko ia o e safeguarding a ses metodisi a Sonia Pope i he whakataha ngā lahi koe ni. Mahalo koha ki i ongo pe ia e inta pe a moe mea taha kou mana tu i hake. Koe fuafua taimi fo ki e ni na e lava ke kau atu ha te fine tonga ke ne hanga o whakalele ha workshopu i he fu konferenis fuka mamani lahi koe ni. A ia koe konferenis koe ni na e whakalele ai he ki te fine tonga ko surieti pa uvare me manoreua a ene ki i workshop o whaka tātā i aianga o i tui kahoa. A ia koe na e whonu au pito ai workshop koe ni, koe uhi koe ne ngāwe aki a ngāhi ilo, koe moi ngāhi skills, moi mahu inga o ianga o i tau tui kakala i tonga. Pea whalele aki ai workshop koe ni na ni whalele pena e tokolahi pia manakoa au pito. Malo Linda.
0: Alo o pito e ti ulipe pa ukwha maa whana o pito ai vahe vahe ki he konwhile nisi koe ni pe a hange ko ia koe workshop na whakahoko ko ia e sulieti pa uwale. Ko tui koe mea whakawhiwhia lahi ia ai lawa ke ase tonga he fu konwhile nisi whakamaman lahi koe ni pe a okui kaite ngā tai ka oko mahu inga ia i he konga koe ni pe a whamore more pe na a pehe ko e kutoha ke ko e uhi koho o whewhine. Ko e uhi koho no whiri ko ia o simulata ki he lakanga fo ou koe ni. Pe a ikai ke ngatai ko tui mahalo o whaka historia e nia e ti uripe ko e uhi koho o mou fua fatongia ko ia homo ki family i he funga waka ko ia o metotisi. Kai ke lau hata haia ke tangata ik fai whikau, ka koko eni, ko ke a o ke tunga maolunga, hoko ko paresteni, o e kakai whiwhine metotisi whakakātoa koe anu silani. Ko eni toi whirieni pe amo mohomo o whiwhinesi mulata, kini whaifatongia, i he whakamaman lahi ko ia, konferenis whamaman lahi ko ia, ai kakai whiwhine. Te u whokia tu pēkia te koe e e te uripe ke ke vahe vahe mai mua koutui koe koe whahinga whaunga na e whakatoka aki ai ngā ue o sikia verenga homo ki i whamiri i he fua pa mo e whakwhatongia i he lotu o kune tataki ai pē a hoki i whamiri kea o ki he tuunga o fuma o longa o pito. Koe hanai a e ongo o ku mo mau e ki mo ua a tamai pia moe whae. Pe koe lakanga koe nina e osi ai hataha ai me he Pasifiki, pe koe tok fuafua tai mieni ke a o hataha me he Pasifiki ke lakanga koe ni o ku whaifatong whakaunga tamaki ai a simulata.
1: Malo o pito e printa ako pa papalahi ni ki ho ik fanongo wi ko e te hu i pe mo fra po ta noa ku ke fra ho ko mai pe ko mai ma ki na na fai fai ku ta la ki tu ako fai ha si ha pe fai ha ha wiki ka ko e rea ku o mau ki family o pepe ko e kawhetai be ki eiki. Kou hiko ene ke i se mea ngāwe aki. A e whamiri masiva mo tai loa ko ene. Pea koe moni ai whakapota la noa o ke e whahoko ko e whirina e tai amanekina. Pea koe uhi ko e whirina e iai hono ngāhi whakawhi ātungia i e process pe koe whonga ko ia o e halafononga na e whroa umai ki he tuunga ko eni o na ea o iku ki ai ai whiri ko eni. Ko e linta ko kore wha more more peke kau whanongo ka tau tala noa whi mai no aki pewan ko mea o ke tokanga ki ai. Ko e lakanga ko eni ki he sketari ki World Federation a Mamani na e osia u ki ai ai toko taha me Pasifiki ko se fine ha amoa. Pea ko e whewhine ko e nio anko glave ane nai na e whakatau nima, totonu na e totonu ke nofo i e se a i e tau e nima. Ka ko e whewhine ko e nine au ki ai, na e tau pe nai e taha moe konga, pe a i ai a e mahaki whakai sino, pe a mratu o ngai e ne step down i me i e whatongia ko e ni, pe a rere mai ai, o fetongi tongi pe ai ngai fonua muri no ngai fonua la lahi e he fatongi a koe ni. Koe fonga o e whiri linta, na i kaike pehe ke whiri kotoa ai kau konferenisi ki koe ni, na e lava mai o resita ke kau ke konferenisi. Na e vai ua pe o hange koe ia, koe konferenisi na whakalele ia ki he teardrops event center koe i Manukau. Ta koe ahoe na e whaia e whiri, na ingo fua ke mauope o observe ka vai ua o mautangutu mei mui, pea poloka e ngai fo i hala, pea nofo pea e ka uvouta ki he ngai sea ki mua. Aia ko e paloti koi ki he whiri na e se unga e paloti pea mo toko ono ono. Koe toko ono ono koe ni koe whafofonga e taha mei he fonua. Aia koe ngai fonua e ni na naulava mai ke konferenisi. Pea na e kaua tonga i he mau e whafofonga e taha. Aia na e lava mai ai hai pure ako o Boris Gonzalo Tea, whaifkau se la Tataila Kepa, o Fetongi a e tahine kuini, e ko i e na e tatonu ke whafofonga mai mei tonga. Pea i kai ko ia pē, ka koe toko ono ono koe nina, i kai ke nau whiri hiki nima na nau whiri pāloti lai pepa. Pea koe whakotu u ki he aia koe te lava peke u lave atu ki he whiri na whai. Koe paresteni a mamani na e ma uia he se fine mei me ailani ko Louise Wilson pe a ko e tokon parestenina ma uia ki Simbapue e se fine ko Patricia Mapani pe a ko e taui paanga ma manina ma uia ki Amerika e se fine ko Jeanette Bolt King pe a ko e fili o e skeritari ki World Federation na kantiteiti ki ai ai tokotolu. Ai a koe tokotaha me South Asia, tokotaha me Amerika, pea moe tokotaha me teitu u koe ni Europe, pea mo a timlata me New Zealand. Pea hange koe lawe e linta ni whakaofo ki e kau konferenisi kotoa ae fononga ko e ni pena e fili o tō me iai kai ai toenga kai piki ai ai toko ua ai ko simulata pia moe toko taha me e South East Asia pia na fili ai pia mao e simulata aia ko e fuafua tonga e ni kuo a uki ha World Officers pe ko ha fatongia i e World Assembly i a whaenga tu unga pe. E kai ko ia pe ka ko simulata i he anga i whakamatala ko e toko taha tausi isi i taha eni ko nea u ki he sekeritari i he World Assembly. Minta au kai ke whai ha pore pore fa whakafoki bea ko ria kotoa ke otua i he ikuna ku whai i pea ku i kai ko amea si. Ne mauongo i kotoa pe he taimina e tala i ae tola o siri. Ai tu o tonga kotoa pe ki o lunga. O paspasi pe a whai mo loto, whai mo hina. I he ongo nai ma, pe a kau mai ki ae mo i kakai pasik kotoa pe na nau kau. I he fie fia i he ikuna ko neok whai. Me a mahu inga ko e ka mau tolu, o kui kai uhinga hia ko e mau meto tisi ko e we siri anak. Ka oku mahu inga ai ave ki tau tolu tonga. Ko tonga kua aku ki mamani. I hitu unga ko eni. Malo Linda.
0: Malo apito e tiuripe pe oku whakafiefia, whakamafana pa ko tui ko e lau maari e ia nai mao e he tonga ko toa na anau i he whakataha anga ai fiefia ngei pe ko iana ke lawe ki ai. I hono ave ai tonga ki whakamaman lahi. Ngā ue whakamaman lahi ai kakai whewhine me tō tisi i māmani. I aiha me a kehe kuke toi whie lawe ki ai e ti lipe ki e whakamāpōpua ki e pōtala noa ki he konwhileni sikataki.
1: Linda malo au pito ka pau e iaiha toi ki mea te whakamāpōpua ki a konwhileni sikoi ni kou whie whakamālo a te ke ka inga whanongo i whanongo ki prokalamareti o koi ni pea i kai ko ia pe ka ko wha mālo fo keni ki e ka kai ko toa pe ne nau kau mai ki e konferenisi ko New Zealand na e iai a kau whafufonga e toko fitungo flutupu na nau kau ki e ni e uki kai foki ke ma ma ai resita ki e konferenisi ko resita ki e konferenisi na e paanga e taha afe te au Amerika a ia ko e mei mei whafofua ko paanga e wa afe New Zealand o ta e kau ki ai ai nofo anga, ko e foi kau pe ki e konwhilenisi, mo e ngāhi hoa ilo, pe mo e nau nau e konwhilenisi. Ka ko hono whakakātoa, ko re atu pe ki e kau hu e kwhanongo, mo ko mautolo, fi mau pe lotu, lotu a mai e kau nanga koe ni, pe a mo e patongia ku o hirifaki ki ai, pe a whakamalo lahi atu linta, i e whainga maari e koe ni. Ko e konwhilenisi koe ni, ku vilo ke foki, o kui te kia ke mahino a e taimi e pe mo e feitu u e, o ku mahino e taimi ka ko e feitu u e whakahoko ki ai i he ua noa tau taha e ko fei a feitu te mau host a konferenis ko ni ka kono whakatoa ua malo lahi atu i e mau whainga maari e o e fiafini malo
0: malo a pito le sieli i tiuli pe pope pe a me he konfeleni sikoia whakamaman lahi ae kakai whiwhine o e siasi metotisi. Malo apito ti ulipe kake po uria.
1: Bolia malo.
2: PMN Tonga.

taige e kiko e e fia fakoloa koen ono o mai mo o ke o kau mai ke po kalama ma inga koen tutua ahina pe ko fa malo ke fa afina e fa ho mai ko fe fia au pito ke o kau pe a mo e on fa e koen i he po kalama koen i pa ko nga i au pito e fina motuan e ono fe fa kau atuau ni ta fa aki o e sipoti i he po kalama ma ho inga koen ko e ulo aki pe ko Angi koe na e whakahoko atu ko kingoa ko ne tina lātu bea. Uko whahoha atu pea me ngele ia kolofo o i tonga tāpu. Pea ko e tauin e tōru mua konga nai a e ko whakahoko whatongia i he kauta sport whafonua pea mo e komiti olimpik whafonua a tonga. Pea ko iloa he tokolahi o tau kainga ko e tasa pe tasanok. Ko e Patongia ko fuesia ko e skeita seniale pe mo e talekita o e kautahan. Ko he quarters foki pe ko ofisla he kautahan ko ni oku i Lusania i Switzerland. Pe a ko lauke tapua ki a e hoko ke fatongia ko ni. A ko e fatongia ma fatuki tuki. Hangi pe ko ia a oku nga te ho eki pe a ngave te he kainga fonua. Tau te fito ke a ki tau tolu. Kakai fefine e tau hoko koe fae i api koe waifi pea hokfoko e poupou ki he kusipani ti pea moe ki matai taha ku tapua ki aiko mao ki otfale pea i he taim tatau o ku toi kaupe ki he poupou hoko koe tokoni taki to utupu i he funga waka o ku poe kaungata maki ai pea koe neongo ai mafatuktuki o fatongia koe ni he ngawe anga koe hia ko hono koe fatongia uruaki tumtum taha o fatongia o ku whakamotama ki ai pea mo e tasano ko hono fuatataha i pea mo koordinate po ko hono fuatutu o teuteu i ai tini tonga ki ha sipoti pe ko multi sporting event ange ko ia ko e sport ai pasifiki ko e sport komniweli ange ko ia ko e lawe ai ta litia ko e ta talo e ai fia fkoini e to fa ko ke ko ko Glasgow i Scotland i Britania pe a pe fo ke olimpiki pe a mo e ngahi youth edition pe ko e sipoti ki he whanau i ki i he ngai spot ko ni neulawe ki ai hangi kwa Pacific Mini Games na wha hoko i palau ke tau koosi. Te te wat kon ki novema, o ka taupa novema ta uni u wha hoko ai Youth Olympic Games pe ko e olimpiki ai whanau si hifo i tau tahawalu. Wha hoko ki taka ki i Senegal ko e whanua ni wesi te koia o Afrika. Pe he foki ke Youth Commonwealth Games o wha hoko i tau fo'o ki Malta. Ai o koe koe whatongia o ku e taimi lahi o glahi ai mama o mei api. Pea i he wholau. A koe whawhetai anga mo ui ke eiki o ku malawa lawa pe o whatongia koe whae. Pea he koe koe tui pea koe ilofa papau pe koe whatongia taupo taha pe ia. Oe

0: O se mini te walo me he hongo fulu. Tau hoka pege tau polo kalama koi a oku hoko. Pe a iwe fini oko u. Tal talelei a kori vanisi. Ko e tare kita ia o e Pacific Consultancy and Services Limited. Ke whai hawa kai ki he whakotu lafo o koeni a e pekoi fotu utu a e Whaahi Act. Whekau aki pia mue kau mau pepa no fofonua ko ia te ekililiu kakainu sila. O ka pau tēnā o kauhono whaalele pure anga i he whiri ko ia i novema. Kori maloe tau mau a e fiafini pia malo mua tari whakaafe ke kau mai ki he polokalama ko ia oi pōni.
1: Ora de re grinta. Malo puto si tau mga o miana. Rike tau whanongo. Ano mo mea mage polokalama. Ata mua e fiafini.
0: Malo a pita o kori pia malo mua e tuku taimi ke kau mai ke polokalamani. Pia koutui ko e taha inia hanga tafaaki mahu inga o kutonu ke whakahoko maupea hono update mai e kau whanongo mea ki mou tolu ko ia o kumou whakakaunga tā maki i e tafaaki ko ia e whefolau aki pe ko e potu ngā ue ko ia imikureiso ni ngā ue whaka imikureiso ni kātaki ko e uhi ke ilo ke ahatau kakai he oku feriri waki maupe a ngā helau ai potu ngā we pea iai pea moe ngā hei tālanga i he pule a ngā whekau aki pea moe tafa aki koeni o e whefolau aki. Ka te whoki atu ki a te koe kori ko uhi ko e whakatala noa ko ia o e fiafini ko e haha o wakai ki he tafa aki koeni ai act pea moe e anga ko ia ko e anga e nau lau aki nau tolu ka e toki mahi no foki e whakarere pure a ngā i he hiri ko ia whiri i nōmema. Mālō kōri.
1: E ke hupaka te penga i whakatapu rita. A tā ki whakata whakarawe lawe whakarapu mai kawehina ko ia e whiafini e. E ki lawe si rita ka ki historia nōno pe o tuku au mai a rāo koni. Rāo koni i he taiminai o e rei pā. Nā nauhanga o o pati se nia nai e mea koe returning visa, eh? Aeta returning visa kuhi ngaia koe taimiteo ku mao aiso o resident visa. Mao o resident visa pau ke fie furao ki muri me no silani ko pau ke ke foki mai pe i loto e fuita e ua. Ngo fua pe ke ke fie aruaki. Kako e iloto he tau e wau pau ke ke inusilani. Ka pau te ke owa koe i tua pureanga. O osi e fui tau e ua konde. O ku kansele e pepe pano po konu aia. Kake, ne tuku au mai e la o koea. Te a tue ai hono whakarere i. Na esi e pureanga. O ku e kakai lere i inusilani. Ka tau tu fito ke kau ngā ue. O ku nau more nau tolu me Nusilani i e ngau e ala a koe ni. A keke nau tolu lawa foki mai he ku kanseri foki e mea ne fofonuai, he? Mea ne tano fofonuai. Sai. Paia e liriu, to liriu pe ala a tatau koe ni o wahe ua re waha no konga. Konga uraki, teke uraki maua e resident visa ko e whakataputapu i koe o whefolau aki he ta ewa ki tu maupe. Ta koe taimi koe o se ta ewa a ke apalai rewa ki he mea kui koe a ke permanent resident visa. Sa i koana e ke he a resident visa mo permanent resident visa i he la o koe ni koe lolotonga. A koe la lolotonga ni koe whakatala ke. A resident visa, ke maupe koe to tonu katoa ke residency in Ausilani. Ko mea peo koe ke entitled koe, kwa koe ki fui whakataputapu i whakawhifolau aki ai. Hange pe koe ni ulawe koe imua. Ako taimi koe te ki apalaya koe ke permanent resident visa, e kono whetongi ne fui taue ua koe na e. Visa, retaining visa taue ua koe ki mua e. O taimu koe te ka apalaya i koe in Ausilani o mao koe permanent resident visa. O kuta orewa ai fui whakataputapu i koe ia. o uhi ngaia kapau te alpe koe o mau permanent resident visa hani paka alpuko nofo ya seria o se ta o ewa, ta o tolu, ta o e wha o fe foku mai peau, te ke foku ufua peke ke foki mai ko mea peau ke pōpula kei ko no transfer o permanent resident visa me passport i motua ke passport for all ka ko mea ke taimi foki mai ki nusua ni ka ke toi hafu i whakatapu tapui hange koe ki mua ke ta o ewa peau ke lotonga i tua pureanga pe kanseri pe panu fo ai resident visa ya pe panu fo fo wa he tau kala wa he ai ko la o ke no er hita ni mi se tita sai o ko mai ai ai party act ya mo na fo tu tu fo an autoria ko fu to ga ai o ku he he mai fo tu tu ya ko ni mi he u hinga ko fo ga ngau e po ngahi ui ka whela alawe i mea whaia e diri u koe ni koe o ai koe permanent resident visa ai. A ko huma e tia tala mai he tai nimi koe i tau e ua koe ni koe pia ma oha permanent resident visa. O koe ke nehanga ia o tala mai pe te nehanga whaka uinga i rerei mai koe permanent resident visa koe inoska. No fe mai na to re ke te fa lo lo e fu taimia o resident visa. Ai na lo to na to ko taimi ko ma wa o resident visa. Pe fa lo lo ai e fu ta o ni ma ka au ko fa papa o te ke no fo pe ko he. Eh? No we me wash my head. Ye fu ta o ni ma ko ni ko wili ta o me ko ka e ke bona fo to to. Ka ke pe au ko ka kuai fo ke ka ni hi a ko ma o pe ko a resident visa apply ke permanent resident visa pe tak ta ho fo ki a ke ngai fo mo ko o ga uai o i kai hange e ko ko ko visa na o ko permanent resident visa ki nu shi a ti e ka o hinga ko a et o ka ke o hinga pe permanent resident visa ya. A permanent resident is a permanent. You have to be in New Zealand permanently. Or most of the time. Ko fuka uhi ngai a ekte. Ai ete ke no fuko e ngafu mai nato ke fuka lolo a resident visa ia ke hefu i tawe nima. Ka kupau ke kei New Zealand ia hefu i aho e fitu ngeau tolu nua i hefu i tawe nima kau ka ke lava. O kei mao kei veri tene. Auna loko nato ke e tukuange e permanent resident visa. E ako tofu ili riwe ne taha kau hangatu piai. Kau ki gata mia e rintana kufu goa kala noa kau kue. Kau anga efe tukua ki mai a lao ta taupe. O ngai whaka uhinga ke he kehe ki lao ta taupe.
0: Koia. Aia koi haalewa ene tuu e kori ki he feliri waki koe ni pia moe kai mono mono o ku kotui ko ki moutolo ko ia mo whakaunga tāmaki i he mala ena o ku lava peke moutala e mono mono o ku tu o ngari e wesia e hotau kakai pia moe ngahi mono mono ki he lao tatau pe o ku ngari e whainga maari e hotau kakai kukepe he koe hālewa ene tu koe ke kaha u o ka pau e hoko pe o hoko e lao koe ni.
1: Koe anga fuke e ni a to ko ngalalahi mai tala noa ke fuko tu tu lao koe ni e linta e. Ka e taimi koe e pasia i mi whare are a ka pau e hoko koe lao. O toki tuku hifo ia whai hono tohi whakai ki koe o hoko koe policy. Ta e toki au mai lewa ka malto. Ka koe anga koe o fuko tu tu koe taimi mi ko no to o koe pu. Pia awia he kusio he taini mi. Oko feu ka peka awia me he taini mi. Tau toko nilahi pigo tau kakai he taini mi. Pagea fupalo pare mai a heni. I he liriu mi he resident visa, ke permanent resident visa. O si pia fui tau e ua. Ko taini mi fui tau pe e ua. O ma o pe ho resident visa, o si fui tau e ua. Apalai ko permanent resident visa. To o fukata tapu i fefolau aki, pia ke whai teri hai peko o fefolau aki. Au pe he e ektia, o kuki i nou nou e taimu ia. Tuku atu ke tau e nima, aia kono uhinga koe e taha. A toi lahia ne taimi, se fatapu tapu i ko niko se folau aki o aki ia. Onoa, ko permanent resident visa, he ka ngari ngari he ke ke toi ngau e aki, ka agunau te ke ke osi peho o resident visa, he ko e lao he tai nimi, he ko e mao peho resident visa, lao mia e fui tau e nima, pia ke entaito rewa ke te apply citizenship. Te apply citizen hene. Tange ka te au, ko ea ngai o ngā umu ko ne he tai nimi. I he maka tu unga o ke nau tui ko fuhire ako ka permanent resident visa o kufai to tonu a hono ngā wei. He osi pe ia o mao ko e permanent resident visa. Ka te fai tere hapa ko fia pe fai tu te ke alo no fai ko fia fok mai ki musila ki fok mai te.
0: Ko ia.
1: E ko e no pe na to ukwe ke pehe ukwe ke na tula pehe ukwe si a permanent resident visa. Ko permanent resident visa ko no fai
0: musila. Ko no fai musila ni.
1: Iyo. Ako asi mai fok e kawarahia. Ako e mungahi whakakau, ako me whakaiki e ki apu to koe koe o tohi koe o rā uia e toki. Ko hapu koe koe, ko toi tuku atu koe ke toi lo lo ange koe e taimi koe ni koe whakataputapu i se solau aki koe ni. Kia o tau e nima. Mahalo ko challenge me ia mahalo ko tau kakai. Pa mahalo na sai lava pia ke tau pia pita tom, sai pe. Kapau e tau kirei pia ngai. Tako me aku more ai. Permanent resident na tau pe ua. Ate tau a tae. Koen, kutu tala mai ke whao i ke tau e nima. Ta ke toki la vare ma ke tau a tae. Tala paure ma ke toki ai ha permanent resident ni isa ia te nawanga o entos. Ko feitu, ko manga ko step hoko pete ki hoko ake ai ko a citizen, eh? Apply the citizenship. Ko ia ngai e whukotutu ko a ekti tani ni. Ko hea ulawa e kwan nai, ko ngai laaf wai kiki, ko kio hifu au, ko ngai exemption ni anga mahen ni ko hea tani ni. I entaito pe e kau e kakaya ko yu nao. I ngai mea whakatoto ne tangata. Ko ia ne uesi ana i laaf wani. Ako nga ko me ben yo ko foto nga e ko ko ako no la le mo no la ko vi mo kuti malo na cha fa kai ki ki ange a o la ko ni ka fa fa ya ke ko hoko ko la e to ya no nga fa kai ki ke tai bi ko e hu ai ko ke police ke la va ke o mai ke mau ave ke ka kai e
0: malo malo pito ko li pa ko tu hange pe ko ia ko o whakalawelawe ma ane naiange. Nā oku ngari si o ekti ia oku hange anu usilani a haki i matapā ki ho tau kakai pia mo e ngahi whanua kehi ke maua e ngahi whainga maarie ki a toi whanua ange ia oku nau whakaukau ki nau tolu ki nau hoko atu ai mo ui ai pe koe langahakea i e familia i e ngahi whanua muri kehi. Ka koe mea whaketaha kufai ai sio ki ai e kori na a whakifange kua hoko ai lao nia o whakalao i koe lao. Ka e toi tāna ki mai mohanga hi fie mau keheia i o lunga ai ke i loto i he fo i tau e nima koe ni, e?
1: Oi.
0: Ai ako? Ia hoko atu koe kori?
1: Iyo, o koe pe e mooni ai. Ko tai niko e tohi whakaiki ki ai lao ne hifo koe ne hako ko act. Ka no tohi whakaiki ki koe ki apply ko tu koe ki he mongawe aki e potu ngawe. Mono whakaiki ki whakaui na lao. E tei te taula wata ofika po e te hangahi whakataputapu. E toi humai. Ko urame koe ki he pehe ki a ngai whainga maari ke toi huka ngai whanua kehe. Oku nei e launga mi a seria. E kua launga ka una waste na concern. O nau pehe, o nau hanga nau tolo veti e nau kau, o kau, o ange ki a seria. Me a una usio na tolo kue pese ki lahi e tau pasifiki, o ku nau huange na tolo ki a seria. Koe huange minu si ane. Tau koe koe huange a kia e resident, but a permanent resident. Ose a huange na tolo e citizen, eh? Ai ako yung taupi, ko haupi ha hani may tonga. Kapal tena u apalay hanga tonu na tonu ki citizen ko yung Aseria. Peko ha fay na fay na mali Aseria. Ie faka kala kalas yung Aseria ko yung ngay. Ngay ngawe, ang api amu, takay gino. Poka falala kia yung ngay ngawe. Mahalo ukao ko tau Pasifiki, mahalo ukeke su rate maalunga. Kauna usio na tonu he rate ko yung huwange. Una pere va wange a nusilani ha petto ka na to ki a seria ko o mai pe ia mi fe fo no pa su ki nusilani pa ia pe na process of residency resident visa a lo permanent a lo citizen pa ia ke na no funa to le na fe tu ku na to ki a seria ne ka ke o ku a si mai a fa ga u na ia ko to e ta ka la no ko ni ki na to si o pe pe ko to ki ke heta o ko fela ve ke ki mana tu e elini a kapalte ki aru ki aseria e permanent resident visa e fa na be ho kwai pa fe ma o ke tipo ti ko e ke ka ke tipo ti me ko ki du silate e tipo ti ko ki to ko he ko citizen o ko ke citizen to ko pe ko e pela paure va te que citizen da guaha me o foco e a xeria e foca foco me no que aquí no se la de que citizen no se la va e di me pego que he pia taha con como na tu ya te papa te mena tu kauka que tapu e foca y kikia o cua e pia e bonde e pa foco tu lao e tu foca luco fua e na o xe eslo e foco tu o nime que fua agora tá aí digo é só aí que é tu é Maria que a gente vive um bom aí assim mais aí a gente pode gravar o tal para mim agora tá aí metá com o teu louco é só aí que o papel é pe o mais a talera é pe tá aí mim é de tal mãe falou com fua que se eu co aco lava pe que fua ouvindo o chai pe lava pe que fua ouvindo o co kako soka iki hide de to yama tala mai pe ku hu ku aki fe soka u hide ko te fata mago ni mo na u hide
0: malo pito malo pito e kori pa ku mau inga pito fa tala no e fia fini fa malo at ko hiko e vai vai mau inga ko ya e fia fini ya me ake he ku keto e fie lave ki ai kori ki ta fa osi aki e fia fini
1: malo pito

0: rintaha koi kai to habia la hie te to ko nga rintaha ko ko de te ga kai ha ni hie na kai ha mo nga fi ma fo ga ni ko shi ni o kai ke to ko nga to pe ko au ko ku ko re tu ke ku mi ta ha o ku la se ni pe o ha loya ke ne fa yo fo ga fo fo nga ko le nai nai fi na ko to pe pai a ko tora he ka wa wa ke ko ofisi a we na paro pare ma po we ka ke se di ta mi ala fai pe ha feina ka ko tu mi he ka ke si si e ta o ke pa si si mo mo i lo ki he ki fa to mi o ku ba ba we na mi ala he to o ma pe ko ke ke la he i lo po okay, okay, be out go call if I get a bigger cry here now. Be out five, but not to do the get out guy, fail out five. I go out a bit, push you, get lahi, I'll get lahi, and I palpawang the official. Oh, palpareba, but I mean, I told you, be a kiala five beer thing, eh? Aku, Kaku, tupu, I take a mousey and I take a bag knife from a tala to Tonu, take a mousey and I. Ngāhi tau kei mo whakaikito ngā wini. Ke mōrea e whainga māre, pēta e whainga tā ngā e whainga. Ia whainga māre e whumani. Kā wai pē mō kā unofo tā e whakarao. Kōrea tō e pē. Te inga rewa ki hataha ku laisen, ku haloea, e lawa toko nereia. Palopare mao ke kawhangai. Kata ame mo e motuani mo ne kautaha. E tu tak mai ki ae. Noa ua taha, ua hiwa faa, taha faa faa tolu. Noa ua taha, ua hiwa faa, taha faa faa tolu. E tu tak mai o e tatala noa sua. Fahika mea pe e ala faa e taha toko ne. E waa ini kwe sida nusani. Mako ia pe rinta faa maroa tu he mao fika mari. Fahpegi e 531.
1: Malo opito e kori pia fa malo lahi atu ko e ui ko e vai vai lelei pia mo e polo kalama lelei o e fiafini fa tawange pe toko ni ki hotau kainga pia lelei a hono fuka maala ala mai o e ngahi fukututu lao pe ko e ngahi mea o kutonu ke ilo ki ai hotau kainga malo opito talamonua ke fatongia o kufaka hoko kake po uria
0: Oh, yeah.
1: Malam. Malam.

0: Maloma tau maho e pōmpungi ni, pia kōkore ke u kamata ki pē mua. Ai, reis wholofola e koe ni, sāme te autoru alu. Te u whakamalo ki te koe a ki hokuloto katoa, e ao e ngahi o tua te u hiwa whakamalo ki te koe, te u lotu o hanga atu ki o whare tapu mā ni o ni, pia mo whakamalo ki o huawha, koe uhi ko alofa moho mo o ni, he kua ke hiki ke mā olunga hake ho wholofola i ho kua whatapu. Koe lotu koeni, tuku mua ki ho koia koe lotu kamata o ta prokalama he pungpung koeni. O whae lotu hua wha klai si suko alo, wha mui. Amen. Amen. Mahalo mua e tau mā o e pungpungini. Kau Filipa motura alo, pia moho ku kaunga hoa alo waka he pungpungini.
1: Ko au si one e fifita tupo, malo e tau mai pungpung ini.
0: Kia ne koe, te hoka hoka tu e peini ngā aue ne kamata mai e John Pulu mea ne fiafi.
1: Koia.
0: Talu mea ne fiafi mo e kamata e mai John Pulu ia e fatongia koe ni lahi interview ke heke. Pea atpe wha malo ki si one. O se si one pe hoko mai, ua nana ngā aue whakataha mai be mori nta. Pea hoko mai e be mo e fatongia ia o e pungpung ini. Pea whamalo be uta om tawa ia o si o sa e he o mea koe ngā ue malohi mo ngā ue
1: ngā e lahi po lau ai
0: i ko tam be tawa hoko hoko atpe e talanoa mo alofaki ko tawa ka he po koe ni ko uhi koe o whenga maari e be e isi o ne
1: koe
0: ngahi kawenga talanoa ne alofaki maki a waka ia o gai foke whakataha o hoko i feitu ko palau koe ngahi motu enie a mai Kolonisia pea ni mauma whenga maari e gai e mau tangata whai o ngongo na e alu ki ai pea na e ea whenga maari e talanoa ki ai o gai mai ngahi isi u o ku hoko e toki whai peki lawe ki ai. Ka te tatoki hoko atu, sione nake, eke mai ne nai haki ki fo i fasia, sione areki. Ka ku ma, mesi koni ko kori o maka, okune tā u fasi.
1: Sione areki.
0: Moi founga sione areki.

0: arriba aí, aqui. Halatahi.
1: Plumuni, é.
0: Plumuni, halatahi. Aku ada beha ofa kaki motor kau nama he halatahi. Aiyah aku kama tadi beha nu kureka kau ada beha mau nu kureka ya fitu kau.
1: Iya tak kau mai beha umai he.
0: Leher tadi beha arwah tu ofa tiga kau tamu kau ya beha mui. Kau tu tahu kau ini kau dia maka nafas talano kia siapa ni monofo. Aku na framu ui efa hinga ta ukulele kau efa.
1: Sweeping for Hawaii, eh?
0: Iyo, na no for Hawaii. Eku tanga ita no moyana ni la bege. Mal e fa ta fa siolo nga hi la owa ba ko i mea. I Honolulu. Aike ko e ko kwa fa muy muy kitonga. Na fa no fo ke ai ko ni ai halatahi po bege ki alo eva e halatahi. Albena e hoku kaunga ako mei nukuleka. Pea kanei taramai ki orangi taimi. Ki wawe atu pea wia alata tau tau tu hala mea koe moko moko.
1: Ke he atu.
0: Ke he ia mei teno fokoi i nuku alofa afu koe moko moko. Pea koe tau tu pea wia matatahi ture moe. Ah kia uwei ki mea kai ufakatau wai he mea. Mak webe kuki faham atai pas suatu kalau faham ahi aku kau aku ini nukulek aku moni be kata main nak hiba ki halatai
1: aku kita min fogi kita adu kita gaya kita min aku fonu be melele kambat tato ipe ya I halatai webe ku halatai olele ipe ya alu ipe aku pe ki diutau kau iko tau kau ngah melele he lalo akau mengai aku ke tu pe hono ya kok kono time be fun be la ko atonga koi ya
0: kata pro kala mai de ta lerbe aku ke
1: todo me alipe
0: io ke folau be fu ki episo pe be be ki a rein pe mo so ti a tutuku
1: koi
0: a ka kono ta ki a ti ke folau mo ya
1: to breanga
0: koi we nga la wefo ki hono no kafa ko e maka tonga leba pe a ke folau ka ko tawa ni uta umosi pe mo fai pe ta ta no nga me ke e ume a me proclamate da ki la be pe ki ai e nga hi me ko ko nga a honi a he kai te tafu politiki fie fie fau, eh? Igai. Taki...
1: Ki lawe fau, pega ikai pega fie fie fau.
0: Ki uewe, ya tupe ko ina fefei ku ngau e hani iho politiki, heko mea...
1: Usai pike nao politiki mai gata, whanongo.
0: Iho, kako, nga ke teu teu atu, heko tui maha koe taha e ngai mea, tono no wai ho tau kakai he mea whamui mui, fa fie fie maari e pe he mea koe fili. Peko fe toki pehea ke kautama keheia. Pe mati fuki. Kake alko fili. Fototu ko ia hafu kaitunu ia ha mousi asia. Muto he ako ia peko mokolo motol. Mokau ngā tangata ia. Koe toko uofuru ia. Toko fiha ngofula. Eka ke o ia o fili he ako ia. Kake ko ngahi mea pehe ke tau.
1: O tatau be foki tau be tau ki fonua pe moeni pe mo fonua tau no foki ai go do mana te fili ko si ai on i tai fa fe mari au pito tau te pito ke va hanga sa Falkland he ai toko si tau fili ai ga o ku pehen ho tau na tula o si ko e fili ko me a ko tau hanu ko wa ke tau kau e lau ai a toton ke tau mo inga he fili ko ni ko le lava e tau o e foi vai nga wa na wa winga na to kai me ka ke sai a bari fili ok ai ko ke na to me a ko e malo hiria fa a ko kai ko ke na he ai go ne ko ia ko ia ko mana ke ma de pe a pe se te fija ka o e sa fo fa nga fo to bu o de ga ga ga ta un e ma ok pa de fa ton ton mai I fa hinga na ka ke na ufika una to he fili puto la
0: mo e vakai atbe koe koe tai mi mo moko koe ni tau kei whanonga atbe ta whaki koe uenta tau kei vakai atbe ki whamatala ea mo mea loo kouktuku mai he ku o mea umaria ki o kuo fia fibe whamatala ea ea he koe tala mai koe e pehe tau a foki fa mata la e na tau fa ka tau fa mata la e goi tonga ta la mai ko u ai ta ko ala ala ko i ka ke ku te tau ki
1: ai goen wafu wafu en
0: te tau ka ia ngapi ko no ta la mai i he ta te fitu ke motu toke lau ani u tau i ai pe a ta ko e ko ta fa aki e ko e fa ka ha ha ke ai ai mahalo Gisborne ia me fitu atu ko ia ko no ta la mai ia for parang you be fine
1: eh
0: fine sai be mango
1: ta fefe a ta fa ki ki Northland
0: io ko Northland ia o sai mako e fangi a o gato to holope o ta ba be o fia be be mo ki o gato to holo ka e ka fara la ya nge ke feitu o waikato ko e fitu pe io plentia ki sponi mo Wairarapa au fia pe ta te fitu he pe io plenti ka ko e lahita ha pe ia fine
1: e do ma malo mo e havili e
0: ko e ha lau mai aki ai
1: ko e ha lau ki e
0: o fitu ko e whanga nui pe a mo wering a toni o utamai e au fia pe mo ngā toruia o alu ki he uha tō holo I he hoa taha koe a Pumpongi. Nelsonia, pia mo Marlboro, Canterbury, Otago, kau tuku ke he pia Clutha. Clutha tia ki he sau te atu o Tanitini, ke he atu ki fitu e koe ia, ka koe mostly fine.
1: Fine. Aia koe tau alo a dueni ki he fine.
0: Ofabe.
1: Ofabe, aia koe hako toto fine koe na Filippo ko ilo tau tolu nga hek tatu e la ha.
0: Masi. Yo, koe, aho ulua ki, aho nia kufa ataku fuke, aho, ulua ki a,
1: Spring.
0: Fai lau, spring.
1: Spring. Fai lau.
0: Ka tau sio ange pe fe fe. He ko fe tuko Chatham Islands, fine. Au fia pe ke he fia fi. Ka kwa ki pe mai e uha. Pe ke he koe tau whamatala e aia pe la. Tau amana ki pe. Hange ko lau koe... Ti se ma mo sanua ria e tau nie mahalo koe. Afu atu.
1: Tutu te ke toge.
0: Tutu ki tau toge ki tau au ki he.
1: Mafana, ko fano ko foki wo ska mate faka to kanga ke nga ho ke vai. Ka pa ko fai to mu a pe hele vai ngai he fai. Faka fai lau. Po te ke da wo fi ke fai ta mafana. Tu ko do e wi ai pe i lo ke. Ko el ni no ma den e.
0: Ene ho fa fe mai.
1: Fa fe mai ki ka ko.
0: E ko wi ai pe ta ngai fa si ko te te mai. Me ia pen tu tu ila spensa. So tu la tai. Ulise. Kena hanga o alfaki ki tau tolu mo fwa mafana ki tau tolu fononga atu kwa tau lele beni ki ono au
1: koya ata pe ki ata hau fe ta noa mai e
0: iyo ka laine enu ata atu pe moia noa walungi au noa nima tolta pe a kapau kuke fie telefoni mai ko ia i he messenger wapa pepe mo messenger ia tata fito kata mokona me muri Kai, telefon me pego ia I he no ko muri. Telefon me muri ta I mai ko he no o no fa hiva. Tolu I ve hiva ua valu fitu no. Kata mo me muri. Sare si mo me ka pau nau ki ia.
1: I o ke ia kau mai, ko me fa fi ha mo kau mai.
0: Kai, o ato leva fa si ko ni huni o tonga mama o me he funga vai lahi.
1: Ahua.
0: Ko tu pe ta, e ta ni pe fefasi.
1: Te ma, wang ke fratun tonu me rea. Iyo? Iyo, kura kai mea ku fratun tonu mo.

0: One PI, bringing Pacific people together. Of people game.
1: Shani?
2: Yeah.
1: Hello.
2: Okay. My way.
3: Like before, give Filippo a mea if I get out
1: of
3: I mean, I need to have a dog. I have Filippo. I mea conico. Quay lahi lahi, my Albert Dame for cow to. I tau I ube a lele, taupeheco ume a lele mamafa.
1: Eh.
3: He told moa.
1: Eh? Ngai hala. I have a residential,
3: eh? Fetu, going to happen for Anna, eh? Cagomero for Donga, yeah, we are going to go to my tower down my hair, let it go. What can I know for now to hang a area?
1: Oh,
3: no, no, no, what can Europe have to do in Laoki? I go on alo yakita, eh? I told only go and be go my okay. I'll get out how my little bug if I know I get the lavasio making me tie tail. Kagwe ne agwe ngai fu me lele ya ta upihe ko wish fu ke time ko me lele le lue eh ayo ko ngai fu taulani o ku mataki puri au pito pe ya te vakai ki ai ya te siwa tu ka hu ma me lele ka dile te hala ku ilo ku ki au pe time mia mo ne faka utu ka ko ko me lele ai a pe ko ha ho lo winga ka ko ngai te faka winga ko ki ai ko finga ke na u o de na totongi hanga i feitu ke na o tawai ke na kumi ngai feitu peheni ke na ma o tawai o ku fage ko me ae ko me ae council bo ko me ae kakai ka una wo na ta fi mari pe ko safety o fa na o na cross lo hala ai o totongi ke fa ha tausi o ke ai fa ka community albe dai me monelai
1: pego Pepe beta foi na merda do. Tari pega o pego la veja ta.
3: Coia.
1: Pepe to que ha ka kereva. To que logo a mumea.
3: Ko i.
1: Ka moni hola ko ulifia ma pe havia ko i ko foi i ha la papa pego ha ko e lori ko me.
3: Coia.
1: Ka te a fe to que ai ko ha to no pe i kita.
3: Ku kai ke to e loia.
1: Te ulifia.
3: Ma ko ta ni mahalo ta pe tolgo fulu e time bueno fanon ai ke pau ke ni e tanga tai ki na lera pe hu ene ka hu tau muye mere he anga he mere to mai tapu pe mo e tanga tai ko ya ka go hui ko ko tu nga ko tau ya e ka go tu fu ke tai mini i South Auckland e tau ka ba te ke ga ina ta ga te na fu ga mo oni la he na to
1: ai ko Ue fuke hau ki whakapopo, uri fuke hui ke whanki harau tau lere hau ai. O kai ke nau toko ni mai, ai bea ke ki māma mai e mea. He uke e taimita hau, nai tau whakatu i pe, ka koe siu atu koe ki he lere rolo. Ko tatala noa koe ni uke ki fui tala noa, te toki atu anai. Oi, tala no mi Solomone, ka te tu atu. Tala no mi Solomone, ka te.
3: Ofa pega o ka pitchin ka ko me ape.
1: Ka no ka ko pitchin ka ko fenga. Fenga to ko tu ko fa ka ka ko ni tau yai. Na ka ki me fa ya ki.
3: Io.
1: Lave.
3: Ai ta u fo ke ta fa pa langi ko awareness, he?
1: Io.
3: Ai o to don ke fa. Lo ha bo to uni me a o tau vai vai ai petala ko ga tau le ka go fainga fo nga peheni da defito wa fa hinga no fu wa fa peto mo ka fa fo nga fa area ki ha fo time te fo fo wa tu ai but ki fa ka ri ka tu pe pe ko ha na usio
1: e mo te wa tu ni ko
3: fili
1: ko hi ka pa un loto ke fili mo to ki loto fa no mo mai ki nga me ko o ku tau yai ko ha me khoko ka ki tau tolu nga me a ku ne hanga uesia e tau nofo fa no mo mai ki o tau le o ka wa tari pe ke tau to ki atu fi nga mai
3: ah no ko me lai pa ko tu fu dai mi ne vivo pa ko khoko ka fu lo ri ko o ne to o e ya mahalo a fo i tau nga me ka mahalo tau pe valu pe he ai ya pa ko alo nga ka ai fa ka fonu he fanki feitu ni o ku tau si ko ki ai o ku kai to tonu ko u e ko nga hi me a lere business ya o ku nga hi me a lere private ke ko me a lere business ya una wa pa mai to he
1: Tu kan pege me ana gua hata hai fu au lia ngai lori be. E gua fu kata me ta hai ana ta longo be. Ko ko sia tu kata kakai e kata kumi mo ui. Pe a kapau gua i pe ha unga be. Le a mai pege ta fanongo be gi ai. Ka ka ke pege tu gua tu he ko ko me fu ge e to ka ngai a e malu o safety e ta fu fanonga aki mo me a.
3: Ko do igu io go han ka tan fa uri lori ke ke pe go han han na uri loki ai go han na e go fe ma uri ke tau fe imagino aki mo tau loki ta go e go foi totono go me bugo fa to ga e ya we fa le te hala ai o mai ya tau en ai veitu o ko ke na uno fo ai ka e o to ke o na to uri ko na un ai api ka e to ko e ka mai ya ka tau ga fe to mo ata to lo fa ai fi e fi ho roi Eke ko e kau kia tāna ufaka uri lori hanko e lawa Filippo Kwe hao mao kiai o koutui pe e fie mao Toko ni? Pea mwe kakai ko e nā kuhu Mwe kau whanongo pe, he? Koia?
1: Koe... Mālo apito Iyo, koe tāne kahi Whatamaki na heo koi tonga he tahi wa anonoa na e waka na e wipe koe teiko
3: Koia?
1: Hoko e whatamaki koe ni mōrea isi mōui Na uilo au, na heo kaunga ako na e kai ke ai tia na tamai he na do e mau feo hi olo ko hi ko e mea na tamai ne more i he teiko o te tautari ke hoka mai whae tamaki pehini
3: iyo

0: have tamai i api. Eh? Pero ilo fe ma wai gen. He kula he tau anga e ngai. He kula tau pe he foki. Ko fatongi au fa e go no foi apo ngai me kai me fatongi e tamai. It's not a issue. It's not a case. Ko e anga pe e foko tu tu e fa. Ka ko ngai tamai ni. They work for money.
1: Yeah.
0: Eh? Tau e fo, hiko e fo, haiane e fo. O kuhala e lau ia koe ni koe utau lau. Eh?
1: Koe, katai me koe utano pia kia utanga taiki. Koe smalolo koe mamuru, tolongo fulu tuk. Ka koe, motu a whakamata liri. Ka koe ilo ia koe, ene talano a whakamata liri. Koe sange koe ia pia kune fai mea koe hako e lau gana ki he fo. Talano ia koe mea nai hoko ka mea ka sange ia. Ko ia ia nei hau ia mo e fō o glu e hake hono ngai kau ngā mea. Hua i e ia fu mea he kapa bebe.
0: Kio nā ilo ko ia.
1: Kio bebe ko nea i kapa bebe. Kao sange ko e fō o ene nei hau mui. Kako ngutu mālohi fō. Ngutu mālohi ko e whakamatariri mo mea. Kako whakaori pe. Ose pepa ko ia pe te hau pia te tufi hake nei fō mo mea. Te hau pia te. Kako epi ke ngutu mālo.
0: Ko e whenga lau maari e go uhinga ke tōla. E sabi a kona tau lau. I wish I still have time with him. Ai au whaampu e nei te ha time mō na. Ko e mō ne aku e ripa ko. Time pia ko wā oai ke sapa tamai pēni. O kai ke fu ongo i e au he sapa tōla. Ko time ko atonga. Ko time ko au mau ke ni. Ui fuhi ko e whakto tolo. Whamaman lahi ni e utosi o kei. O ku mahi no me iai ai mahu inga o sapata mai ki te celebrate e family tata upe mo sapata e wha kana uhinga fokono ai tato sapata mai ke celebrate e whanau e mahaunga e whanau wha mahaunga e wha pa mahaunga mo e tamai pa te mai e wha inga ni tonu ke te ai mo e mahaunga e kui
1: kau mantu ko tau kamata mai mo whanau a mo e koe whae tem ko koe ki sapate tolu ko tau hela ia ki tau tolu ko tau hela ia ko os mai e wala fo ou ia whanau pe os mai mo whakapua ka ia mo tem ko koe mo e koe mai tau tangata ko sange ko tau tolu pe te whi u mo tau sai pe
0: ko tau koe koe kuki mo fo ko tau tolu pe te whae ako ya koko na ko na kuki hao hao la ve mai ke sapate tamai bo ke sapate tamai kon bat atape malai ni ka ka mai mo he tau ta no ako ni ko ya nga pe ni fa ka pota no ako tau panaki pe ki ai pe ko hao palani ko sapate tamai
1: e ko ki feta pa ne ki wai karak wai tanga dai ki ai toka i wai karaka whai manatu ki ai ka kuhange ko lau toka a whi maari e

0: no, ke ke te me na fa fa ku ku tan e uya he me ha ku o ato e be tala monu o si te te mai me fa ka uya ke fa ha tau lotu he tu a ni ma vol o si fa me te te wa tu ia fa malo ia talu me ne fia filere me ta ngai polo kalama na ka ki ha ta taimi ke ta lave ki la me fa politika re ko ia kamata mai aki ka usai be ku to ia beta mi ta te fok mai sione o tata la noa be ka ku fa malo atu malo sione o hau ke ta alofa ki ki waka ko ni he po ni motol ko na ku me ba me apina ka ta ki be kai ke nga ue le e ma Facebook ka ko ke mo ma ka ka ta mai ki ma wa ne ka ma ku to asinga be fokia ko ma vale ma wa e ko e ko ma faia tu ma wa e tu a poko asinga fo na ga ha telefonia pe ga me e po sini te mi ko ya
1: po sini na hala ko fu ta hi ve mo matavai
0: ko ya
1: Okoya owa de molo to moa ko hi ko pongi pongi. He moa a pongi pongi he mea koya. Ola he pe ke ahoni. Ahon ko vi ona. Se ago ha ngai ko gi me e mono mai mo to koni. Malo opito li panga group malo opito e fra Ignacio e poko ni. Oku pe ai tala monuga gi motol koto ape to fra ngoa to tala monuga. Oi ko te o ngai ta mai sa pata mai at be mo to fra nga tu pe tala monu ki te o ngai birthday o hamna ki mai mo ki mo to ko lava mo ngai birthday ka maro la henika flipo ko wi ko e fa fa nga mari mai au ke ma ka nga ka u e fa ha si mo to e po e lo e neua mana ki be te tau to fi tau ki pe time ka ke ma to fo ki o ako ki e Enga aquí en iPhone mi sini coi. Fuga uno poni fo dia con mago fo dia coi time coi. Coi ai.
0: Como era esa mo con ia na que piqueto. Aquel que te wifi ia.
1: Bebe wa cono que ngawe ngawe.
0: Ngawe. Con el TTP.
1: Imagino le va ya me hoco. Pues dijo malo a pito mo me amai, hoko atu fika u gede fo hoko ta fa tonge fa os.
0: Ah, o atu pe que pe hi va peke fahola tuaki o se aeta anima pe humo ereva e fefka humo ne kaulotu fakakato nga hi fatongia eko ya au sai peke fangi hime tamai hevani tamai ilangi eiki
1: tarihu
0: eko fangi hime niko sifko tutuat pe hao ke tamai todo atu fala o Maria Vito. Kata afia ki tawa ia he. O teu teu ko ta waka tawa kai hand over mea ngā ue ki kauta mungani ki teu teu atu nau fatu mea ki nau tō. Malo e si a mai, mumanga a ahulerei, feita apu ki na ki motolu e heiki, a ki nau tōlu e kaupekia, si whangata mai, ke mō Ma'ua ahu mō tofia. Whatofia nei atu mō ki mō tolu, kata wange ki nā o atu mō fi maari enga ki mō tolu.
1: Mā whanonga, is whamiri ko hukahe huki tonu ha ngāhi, ui mānu anei o tua, atu e talamonu ke mō ma'ua nonga mō fi maari e koea i hono huafa, Jesu Kristo.